0: Kare, iwan kubira kake mbako. Boka uli. Chiche chikwidi ya mbirozo. Mkubira kubi kubire chonka. Ali kulein.
1: Mkuli fante.
0: Wainsabu.
1: Wewa lukue reza baba.
0: Wena wewa lekumbo lirisa.
1: Ano mkwano bu Eliezer Faruku. Ndiye nubuli ya kuli saa. Dine mbula mojikala nga vene pangalila na mikumba makiyama.
0: Yesabu.
1: Bana ufugira waku bafia mba kanja kumutima. Omugi nga mazima gene. Sa chituke nga waidukile nga ku. Eli omuntu wa kuwe chinti. Wabu nanga ya chukubwa. Nga hindo kumutima nga.
0: Rale kumulama. Iwarembo ulufu niye muchi wenge iwe. Hello. Wainsabu.
2: Hello.
0: Hello. Hello. Basimo genze.
2: Hello.
0: I don't know. But chema sabati ya chini tira bana mwa bantu ebisera biwe nzimama wangu yangu tibuli kadaji buli sekendi ebitebe di bita kula mbo teba teke ida chema sababu bana mwa bantu wili biwe bantu mubato leku pressure mlekera o kugeya bantu mlekera o lugambo kubantu abantu mubareke mugundi ali ajai dia nikakoza abantu people be mleka abantu bakole bebyenda kozi time ye ibuje bali mbali mu time ye ibwe aiwabona bakazi bage ya mukazi munda ibwe ali mu time ye time stegera ali ku line
3: DJ Fanta
0: wainsabo
3: na majja kila boda na mu wa town council echembe ine chimu mugula mu bayise wetulima ubirabo tutambuliramu okole kisanyisya obulamu bwo
0: ostegera
3: tokole kisanyisya abantu bona ebula sima niga mazima
0: okale oyate bwatu kobye ai waba onga iwe toyendeza ngewe kuchalo toyendeza bwendeze ngobona ko muntu aguseka kamotoka waulira fitina obona ko mwana wagundi asomi waulira fitina blood mleke eyo ni time ye ah you people Ali kulein.
4: Nogemi ya Flanda ni okusinza na chere vuda bachiba ita unikansu disu kite yena mtumba.
0: Yesabu.
4: Babo uwe mbo uwe nzendweze mwe chintu chilala. Mchencho wako le chintu echirunji. Nikuwa ilo yambanga mchizifu chikatugeze. Fanto lia wondi denti fanta. Za Flanda ni muna yensaba chino niki no naba. Uluna kuru hawa sobo yuna kuru. Buli wiki katugeze nga pale mu bizivu byange nga fwato namba ino. Ayo izakola mu ekintu kitono kiti ekibi kirala.
0: Wera bile birungi.
4: Kyo kyo fwanta yebisati. Ayo to idukira bile fwanta byaba ina namba.
0: Olistegera.
4: Kolo lembo kyendweze musiga lango tuweleza.
0: Bale kulwega mate we onkwenza ino. You people mwera bile birungi. Mwidukira ekibi. Yes. Chovobo nanze. Nje senga wango yale alikuwa yale alikumbulilira senga ange mutesi ngula mwisa ako yankoba atibofuna ngo mutaba nimufuna mu butage magana ngoka ali muvuma ngoka ali kuniga ino ino sokoloze mu ebirungi byakakolera oboni ubonange ebirungi bitona ino ngebi bibinji ekirunji niwe kibanga kirala sigala nkwe che kirunji eh ali ku line wanza bo
4: ngaba bayi
0: mm
4: ayikira panta umwana umunya kwa kanga na agwa
0: yesebo eh na mutumba
4: ah ah kwa kamiri yo mwene rwembo
0: rwembo rufunye muchi
4: rwembo rufunye mu yabantu era basimogeze kubanga anti basina
0: kale ali kule hivi
2: panta
0: wanyesebo
2: amazi magende wakujira kemba na stukana akobandi onoko gani makanika muluta soyo
0: yesebo
2: amazi magende wabantu basimango genge kubaka ngo kobelo idukirole tasola kuidukira bya wamukolera katikati yaenda kutaka kumpalana kati dukiranga byali kola kwe wolachi bali gisika ekipo kya kugwa kya kusaba magezi omukobere ngeri woli akutaka kuwamparana
0: kitegera
2: babulungi mwana
0: nze chene ndo bakutya kibye kirala abantu mubaleke mubula mubweibwe abantu mubaleke mubula mubweibwe fitina nobutendeza mutabuta ku bantu nebigambo worokoso mutabita ku bantu olitegera nze zovobana nzemvu miliro omuntu avuma omukulembeze vumiro omuntu kozi omukulembeze asobola okuida ya kuwa sente wakubenduru olitegera ai wakuwa sente toida mu bantu nokobotyo gundi yampere yo yampere yetano ayo mukulembeze yiwa abagwire nimo omusoka ku mu kamera ye bale yatu sine ira muidukira bibi byerere birungi timu byogera ku mwogera bibi but why but why ai but why ali kula ini
5: kwanda assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
5: bwe bali mwana wange kuuleza
0: bali kuuliza mzee
5: oja waku bememba ayinga kitu abantu tegera kike rukoba aye oli kutukoba anti enemba buli wetu ulibiza kufunenga mwoku ya makuru baba olwembo olwo omuntu bwakugalakira geme kintu kya kugalakire ya kwa wakupa atikoloti kijire ku kubanga uvisiki nzo kupa kutamu ambakezi kutegero mungu nichi haya abantu abasinga bunji kufuante ogeza kuwedi yoko haya obo na abantu haba kukarampe kukweli yeyo kiba kusipa kwevikamu haya kufuante ili nitu yoko ili kukweli nga abantu abasinga bunji babisini kala abantu abasinga bunji obakoleza aye tibasima era basima mpega nunga kuli kuwediyo kwa tifuanta mlungi aye wovwao baba obo ni vigambo nukisambira mwama dokuwe uromila baba geereza salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa barakatuh eee na yesi tofu haa eee man

0: sam buliomo abuyita mukululwe
1: so gave
0: mazemu amanyi
1: niyo witiro yongero sanga
0: bauliza jebali tebanna bakufa
1: kobeise byaro
0: ali siba mburumi
1: zendi kusaka mwenu mwenu
0: ebyo kungulu ne munda Allah abiyita ko buvunye
1: kantine mu mubiri bidodo
0: tugafa mikono jafa ngagamba sichatambula maguru gafa
1: otaire mubu wami naifati
0: tuyanja ulo
1: naida kikiriza
0: tugwa ina chance chatambula wegende leze ntambula zo ngazigenda kubera ngazisimi ya kutonda
1: chana singa anabali yomba
0: wegendereze byoyogera kubanga waluwa abadde ayogera nga gwe takyasobola kwogera. Tuwa buli fani.
2: Suka chubalo. Eno.
0: Ngowulira nti alhamdulillah toyina wakuluma. Okujjako ekikuluma kufuna aje egenda mu toyo begenda mu kiigo. Ate neva nga tumeze makerenda wala wadde okwekaka obadde okufunamu obuzibu bwonna bw'okomawo n'ofuna eddembe eryo likutuma ate kubeera nga ojoga ya kutonda ange awamu n'ejjammwe nti ekitukozesa effujjo mu nsi muno muntu kulaba nti muli awulira nze gw'olaba nina amaanyi, nina abanene, nina sente, nina ekitiibwa. Wegamuna wanga aliambulamo neera bira. Nti Allah tabaraka nina obulungi. Neera bira. Bukera bukezi kumacha. Allah najjako switchi. Nga switchi jaku jeko ojetaga. Na kujjako switch ya kutambula nengo baddo okwetaaga okutambula obulambu no Allah watu wadde yatugamba nti wa inta uddu ni'matallahi la tukhsuha nebokera kumacha okubala ebyengera Allah byajja kuwa byajja tuwa tosobola bibala no bimalayo nga takuwadde ensimbi kitunulire nga kya bbeeyi. Jenga wajikola. Ngabadde twali manju nga bwogenda. Nenga wallahi bwaba agenda agala amuwerekerako. Namala okumalira aje zombi natunulira obukyafu obumuvuddemu. Ngala kyasobola kwata na mikono gye abeere nga abujjawo. Oba akwate n'emikono gye ayiwe w'amazzi obulanga waliwo ateekeddwa bimukolera abaddu mwe bali Allah batadde mu mbeera eyo yamenyese amagulu emikono takyasobola kusitama takyasobola kukwata bw'ofumiintiriza gwe obulamu Allah bwakuwadde ogwanidde kukola byoyagala era ekyo kyakuwadde tasobola kikujjako n'akiwa omulala. Oba kyakuwadde tasobola kikulesa nga takikujjeeko n'akikulesa bulesa. Abantu bangi bafudde naye nga organi zonna zonna nnamu. Ebibumba biramu, omutima mulamu, amannyo tebamuggyamu erinnyo n'erimu, ebibumba byonna ebyenda biramu tebamulongoosangako. Naye ne bukera ku makya Allah n'amutwala byonna nga biramu n'agenda nabyo. Naye ng'abaddu mwe bali basula batudde bakaaba amaziga ebibumba bibazimbizza embuto bakaaba amaziga

sigo zaabwe mfu baka abama ziga amanyo gaabwe tibachaina chibagaya. Njagala nsembeze kifaananyi kigamba nti bwetegeera obulamu bw'ensi buno Allah bwatuyisaamu netegeera lwaki abutuyisaamu kituyambeko okusembeza omukwano gwaffe naye ng'omukwano ogwo tukola byayagala era ng'omukwano ogwo gutuwaliriza okubeera nti tuba basiimu kwekyabira tusaliddewo Allah. Kinana munana ye Radio Jericho, programu eno kya programu dawa, programu eno eri wakati w'omuntu ne Katonda we. Kozesa bulungi akadaala ako, kozesa bulungi obulamu Allah bwakuwadde kyentegeeza osobole okubufunamu ennyumba ey'emirembe. Bukozese nga bw'oyagala obulamu Allah bwakuwadde, weeyise nga bw'oyagala, oyogere nga bw'oyagala, naye nkujjukiza era nga nkulabula ne w'onoobeera nga ggwe osinze mu kyasa kino okubeera n'effujjo mu kwogera, okuba n'effujjo mu kutambula, ogenda kukomekkereza nga towangudde ensi eno tewangulwa. Ensi eno gy'olaba tewangulwangako, wabula ebbanga lyonna ewangudde abanene n'ebayingiza mu mbuto zaayo. Ewangudde abanene ne bayingira mu mbuto z'ensi, ne bayingira mu mbuto z'ettaka. Ebigambo ebyo njagala mbikomekkereze nga mbagamba nti byonna bye tukoze bingi n'ebikyakoleddwako bingi, nebye tupulaaninga okukola bingi bitumala okubeera nga tubikoze. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti abange, kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba. Oyina by'okoze by'ositudde bingi, ogwanidde okubeera nga onaabako ebyositudde ebingi, obeere ng'onaabako otukule obikendeeze. Rabbi n'agamba nti umma yange, abantu b'ekibiina kyange bonna baakuyingira jjana illa man aba, okujjako oyo anaabaaganye. Bwe babuuza omubaka ani asobola okugaana okuyingira ejjana, era nga olaba olwaleero ani asobola okugaana okuyingira ejjana, era biki ani asobola okugaana okuyingira ejjana? Ku lw'obulungi obuli mu jjana Allah yatwanguyiriza layini eyo. Naye nga mu byonna njala kugala kigambo lwaleero biivinilla ekigambo ekiyitibwa obutaggweesa ssuubi ku byonoono by'okoze n'obutatwala byonoono bya munno by'akoze, n'obeera nga ggwe obitutte nga naawe onywerera ku by'oyina, olaba onaakola kino naye kanywere ku kye nnina. Wabula buli omu atwala omutawaana tiwalengera munne ng'ayina ekyonono kyaguddemu, ayina ezzambi lyaguddemu, waliyo ekigambo ekinene. Bw'obeera ng'otaddeyo okusaba kwo, Allah ow'ekitiibwa oboolyawo n'akukkiriza, kayinza okubeera akabonero akakuyambako Allah okubeera ng'agenda kubeera ng'akusiima. Yaani okubeera ng'otegedde nti okoze ensobi n'otwala omutawaana n'obeera nga weenenya. Nabbi yagamba nti watibi seiati lhasanata tamuuha, bw'olaba nti oyina ensobi gy'okoze yanguwa mangu nnyo ogoberezeeko ekirungi, nga n'ekirungi ky'agamba okugoberezaako

0: zansonyiwa namga ne wogatakawa la chikumi nokola tauba Allah jakusonyiwa
1: alo tukeza nire tubalanga ni
0: agenda akole tauba renni ya jale se nunji wakati yao msajja nafa kaba mkaya nila awa mulilo bamugama bagama antono msajja wa mulilo asa abantu bamalaika abava mujana na uba mkaya nila bagama neda omusajja agena mujana abadda alese niya eyo kwenye nya ila abadda mazo kweta niya eyo kwenye nya omusajja wa mujana ngeba iba tuwala na mmeri abo mkungu omulala bagama na mmeri tumutuwala alimu drone ata abo mkungu omunene bagama na mmeri teminaje mutuwala kademele faragana buwetio baka yana bagendo komekeza yenda mbele kalwari ya asilisi bagendo komekeleza ngo musajja abasajja bamalaika abava mujana batuto musajja olwaniya jarese niya jiarete yokola tauba niya jiareta chwetegeza anti ekigambo niya okumalira ngo maide kulwa katonda innamal amalu biniya niya nene nyo okusinga omuntu akoze omulimu. Omuddu ayinza okubeera nga ayina niya eyogenda okusaala, agenda kusaala ayina niya. Niya oli n'asaala esswala oba n'agisaaza n'ogisaaza naye nga tayina niya. Ono atasadde ayina niya asinga asadde ayina niya. Ono atasadde ayina niya okumalira okwo asinga ono asadde nga tayina niya oba asaazizza ng'ekimusaazizza imaamu. Azo kubasaza nenga mutima gwe ni ajaina ayagala bategeeza bizibu twagala emitwalo 10 twagala emitwalo 5 aina nokusala okubasaza nga taina wuzu olokuba mujja kumuddukako nabasaza namana abakuba tikiti niya mfu oli naberanga aina niya abadajja kusala ne niya tasadde wabola bola ne mukuba obana afuna buvunye echi nga aina niya asinga gwa imiride muswala nga toyina niya. Hilo musajja ya unzika hey, ya gendo kumunzika musajja nga bamutu temujana. Tewali dhambi Allah liyatasonyiwa. Temalamba namwe manyi tiogola ba yakola bwati era gola boyo ali bwati gwenno muloze konti mwangu abange mu bwangu bwo ne mbutali bwangu bwo tewali dhambi Allah liyatakola chi Allah liyatasonyiwa. Abantu tetwe mala mumanyi olokwe fulanti fetutegedde nnyo tuli kumpi nnyo ne Katonda tetwe mala mumanyi eri bantu bannaffe Allah tabaraka wa taala asonyiwa amadhambi gonna kyobeera omanya. Da maso ga Katonda omusabe Allah ansonyiwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yali muntu era mu buntu bwe bine bigambo bitegere yali muntu era Allah yagamba nti ana basharu mithlukum nagwe mulaba ndi muntu nga mmwe ekyenjawulo kyennina yuha ilayya nzisibwako obubaka ekyenjawulo kyennina olwaleera abantu batunulira bannaddiini ne batunulira nga bamalayika nga si bantu bannaddiini bantu era tobeeraawo n'olaba munnaddiini n'ogamba nti owe mwamuwala wange mba mmaze oyinza okubeera nga otandise olugendo lw'emitawaana ng'okutta omwana wo omuwadde munnaddiini ggulu eddiini gy'ayogeza negeza omwe muwala wo atandike omukunya amukunye naawe akukunyizeemu amukube naawe akuvumiremu ogambe nti ddiini ya nnabakyeno gye nanoonya okuwa mutaba omusajja ono oba okuwona muwala wange nanoonya ddiini ki nga tagaana kumanya abantu mbeegomba n'ebigambo byabwe wabula abantu mbatunuulire mbeetegereze Allah teyateekawo mukisa gwonna yagamba oweekitiibwa tabaraka wa taala n'agamba nti fankihuma mataaba lakum minan nisa muwase abakyala be mmaze okwetegereza nammwe abakyala mufumbirwe abasajja be mmaze okukolako save be mwetegereza tokyamukakyamuka n'eddiini weetegereze omukyala gw'ogenda okuwasa tokyamuka n'ekikaaya weetegereze gw'omukyala tokyamuka n'eddiini.

0: boda boda impiamo wangu ngutika imithwalo jinana mwetano ngesente soka au yokosa so sente soboka buri wiki digieno ufune kama futa ga mithwalo 10 humukisa kuna weguli maduka ga mogo okweto lore gwanga diona hukumanye bisinga o tukumile ku notes atwe mubiri nye noti tano munana noti noti mogo boda loan vurumu na piki piki impia
1: Wawona kuncho, nota kurediye kukulankulania. Ofunamu. Tiga, chinana nomunana katunizu mkaga. Busoka, draw your radio. Ondi, kumwoyo.
2: Ononi kalondozi, aba yozira. Okulondole nsonga, adikutu useku. Wanomulu degere, the chain.
3: Kale dachika duweza msambu na edumazo kwe ganesa wei kumina hibiri doku ncho kuona kuulu alero. Ikiliza tusobolo kubanga tuwe yongira yo ni kalondozi tunoniba na ife ba kufa mbitu ndwe bienda ulo. Batukobede agarifa mbitu ndwe bitalibia nsambu ndala katuje ewa bwana Ivan Kiyemba. Madistrict ye bugweria watukobede kunsonga. Eda PDM abeni giramonte kateka eyo kutola kubantu babulida kasente ka PDM police eragira abantu bano bajiba kole statement olonu batandiki okunonereza kwabo abali kwenda okuyita itana ente kateka government ya president Museveni Derita
4: bwana Ivan Kiyemba
5: wanji
4: wasuzeye sebo
3: omusado webugweri
5: mukabyole yankobye
4: atia
5: Ajo msa adoe wahira puga kansala.
4: Hmm.
5: Na mkoba adi. Ah. Msa adoe tidi. Ezeba mkoba. Ebi yaba vubuka ino kakarimu yuwe.
4: Hmm.
5: Ati yaba ntu.
4: So. Ayena adi de kubuga chie.
5: Mbubuga kansala. Kansala.
4: Ah ah. Nenda kuchusamu huku. Eme letu nali anganda leyo. Eh. Ochiba noti aga Ivan.
5: Eh.
4: Eh. Ovu noti angatula muise ya member of parliament.
5: Osoka eno kovue no pala
4: ehe ntandike na kwavula ntandike na kwavula
3: Kiyemba
5: olikwenda kuvanga Godfrey
3: Godfrey abantu mna
6: bamwesiga so Godfrey ali kubukira bubukire
5: yati obwadi sikansala kabirya yakubali kanje kuvue mbi ato asala kutyusa no ndaka yoli bolo oli bolia okoka afu nyaka postal ka chama ni kwai
4: ayo idinga omalagaja ko idinga omalagaja mpale amelera jile kuwa district councilor
3: a wale wale wetusobola wale
4: Betina sente ndaledo. Legislation. Okutwe single level of legislation mu council ya district eva superb wino. Aye ya parliament omuyololero guli eyo. Nabatagole ku mikono bali eyo.
3: Abasobola nabatasobola.
5: Sematimba yawele mu amani ngo musada yogere yakomenkereza kechali kuera tachifoni yeku.
4: Balinde mu amendment side bali kuleta satuno munana mulimu amendment ya local government. Yes sebo.
3: Igali febugwe eri muko.
5: Kale, leka tujie bugweri yao,
4: kama yes, hile
5: nikuwa chere bulo unje saidiye.
4: Hmm.
5: E bugweri, olowoza ba parichi chifu, ave miruka, ejiko la bugweri, wala nabali kuchiko wa PDM, emeo jivide mumiti, jivide mumifu vajiza mumagere.
4: Ngaka ibuzibu che umio yuko wera mubigere?
5: Nendolo, kuchiba kate nduka.
4: Ba parichi chifu?
5: Bapari
4: chifu. Hmm.
5: Niba novu chiko mga PDM obuwa kumeruka.
4: Hmm. Mbaba londa.
5: Mbaba londa obuwa lida babu.
4: Hmm.
5: Alikuwe waliti ya ikusha kutivu uche.
4: Hmm.
3: Buzibu chie.
5: Oluwe ni maluwa chia paso nero T5 okusha kukujia kupoli.
4: Hmm.
5: Mbaba.
4: Hmm.
5: Yakoba anti. Mbeda yendi huli. Mbati ame vye bange kasoka nge mantele.
4: Hmm.
5: Eti. Aba guli avaya ati bapali chifu alikusabe sente mituwala satu mituwala zidi ikumi munana doba nado deba kufungula kutimbiza idiotia nobu chiko kwa pili yebu wona mkusabe sente memale bakuwe wona guli yao wona guli ende sente mbao yoru gamboru njika nukuzikiri bitanga nanga lukoba anti abuna abafu na vene sente mituwala sound asa tu badaku bakumbari
3: Bagaria.
5: Polisi ya kuzili, doktor.
3: Chiemba netu wakiri kusumbua.
5: Waide kugura hundi.
4: Hmm.
5: Ako baba ntube. Nkibulijibali ya kusente. oba bakuwa oba kibakuwa yenga bakulya ku president dunadona nga bwa kana mikalo kinana nga twa kutukiza abili yo kole statement ku police kubesta yena tuke yo kusasule sen oja kusula kakaire baba kuwa tanu ayengesa wetu se oja kusula kakaire kubanga ezayo wali reporting ku ku court nze bampa mikalo kinana ku batwa lebyo kwelinda Yakobi, Dr. Miliki Makakoba anti, oba bakutola ku imeka, oba nani yakutola ku fwaye ino oboleke ngoja ku police.
3: Okole statement.
5: Bafune mpenda. Ese ente do divayo ditia. Nchaye singa uwe sirikiliza. Ese awe yo kusasule ese ente netuka. Kaziri uwe toko boti nze bamba chinana, oba bamba ansambu. Chegeza anti, olimendo sasula kakaire kalamba.
4: Ateka yote...
5: Baida kubuza nti walinga wawona wona obutakola obutalipoting nti nze bampe bampe sileta waje kakaire
4: ataka yo sasule dibita mukakaire kwa dikola magoba
5: anti wona wona bali mende sasule milioni namba ne miswala 10 oba ne nkome oba ne misulu 12 milioni namba ne miswala 10 ne misulu 12
4: ekitegeza bakuwe kinano malira mwasatu
5: misulu 12 dikola magoba akagira kakaire
4: ekitegeza Ekitegeza wabawotwele ya chinano, malile zanga kuchinano yonga ile kwa satu.
5: Yonga ile ku. Ekitegeza, abantu mwena, bapati chifu wa guide mumatu wa abantu nti. Malikuenda abantu baje bakole statement ku police. Babakuwa wangu baba yuye kumadu mainogo.
4: Ogwaji.
5: Na iwe doi dinga mwene kwa guba mwene ne uilanti. Bawa abantu chikumi abantu abe chikumi ndio kwa gana ngo libamfula kwena owe tatu owe owabiri ngogwe idie
3: abantu abaide okula statement bajaba banji
5: abimpera ndu lino bizibo ekwe busogeno abantu babaya yibetia
3: yes abasinga
5: abasinga bunji beto ulirati mutabane rajindi ambona atia na nkanya namba natia kenjini nakula statement abali ni police bajitya bwabutie kwa bali babayo aye basi abanye okujokola ki
3: statement
5: ya akoba aye na akoba anti ati bandi akwese ye na atani kila tukwende okobera abantu yo bakoli kuti okuja ku police osobola bizamu office ya chama nyere C5 omwana mya budi kimaka ya wala direct baje wakola statement kuba iwo yinzo kuba iko oli kuti ya ne chini ti koba anti police oli ko yinzo kuve no wabona anti ba police ya dibi yo kayo yinzo kuja wabusemba kastoba nanga polisi elimo bugweri yao
4: jolope
5: iwe jawa abu jolope
3: buti chiemba
5: jawa abu jokulopa ngoza chela kuberi yaba nipagira nga mbushonde yosende ba mbuge miku alo nsambu atayi sidi ka mbenine miko tuti
3: maha chiemba
5: abu dushimaka ako banti jani kyo kule statement ngayo lino buduli zomu kakasa uba idu kiranti abantu wababa nkakele kalama nkakele kuisimu omuntu mwene ya bed instance ya beda kwebeza mitu walo vawa ila ziliko ila iku yao kwa mbaka kule nda gano so wana kukua wabuka luvili zivobu haba ntuwa hapo
3: buti
5: mwene wabede sente wawo ayo ayo uliko boti nze bafa nsambu
3: yes bana abaka na wale sente badi wayo bene balikuenda bafude PDM wa mangu wana baje kupolisi
5: andi batu yekuwa kuja kupolisi kubwa mkulu ya kovie nchi uotaje kupolisi esale yyo kusasula totu kovere vio mkodi nze bampa ku nsambo bampa ku chinana hiyo na kutegere hiyo tulikuwa na kakaire ni wa magoba gako
4: eee
5: hechitege zote kukweru wana kweru mwine yawako mitu wala anu basa yena kubere seku okusasula kakaire ako
3: kale tuwe yanziza
5: hiki liza kalondo zio na umuzi ingine kuwano akume
3: kali tweyanziza bwana Ivan Kiyemba ne nsonga da PDM nsonge ne yabano kujokula statement tiji wakani ai wali abantu abavangayo zaidi niwe parish chief ndina mu emitwalo janga abiri ndi kwenda kufuna kakaire ndidi nakuwe emitwalo jina abiri mangu uti muganda ange mbisawo mfune mangu zena njak police na kuvunana anti wantu ola kusente ngato dimpe ile iye mwene okuva ku mutima gwo
4: ejeje no chali tuwe traffic chiti anti waliwo abantu abandi haba janga yiba novena haba kuruwa ninga gundi PDM.
3: Yes, PDM.
4: Yakati zandi wana habili gange mbisao.
3: Mbisao, yes.
4: Yaba ya abantu haba ndibambi abato haba kakilango okutolibu wako
3: yes, esente. Yes, nga tompe hile titujia kuwa.
4: Buti emifu yeja PDM, jitandikile la kubuchiko obwa PDM, buba londa. Oida kuja, uiwa kwa apply ingo, buwa apply ingo kufuna PDM. Haba kuluba lina stationary zide. Iwaba na dead plate inga papula.
3: Mm-hmm.
4: Nga wakoba atijia wako kuhuzaifa kustationa lao.
3: Akuwa ulu papula. Akuwe form.
4: Ujane mitu walebili akuwe form. Nukuwa fulabuloji. Uwaba kustationary. Babeta mmeeting, si babeta misoma, babeta mochi. Buti mwatu uka kukisa ili chua kufuna sente. Mkufuna sente, wanu, akachi iko kano, akalonde bu, akama gombo, akama mirukanzika ankete nga kaloni komiti.
3: Mm.
4: Akoka katebu awo, kuwebisa lebi singa, kutambuza na kulambika. Niwani yaba tuka anofuna, niwani yaba tuka anafuna.
3: Mm.
4: Guwe ni kitu faiku 7 milioni ya yesobola. Idu kila dine sente deida anga damuna kwa atesobola.
3: Mm.
4: Mtaandikwa. Buti ya sente nowe dida. Abati ama kukompyuta, okukola paper waka.
3: Mm.
4: Na basinga aba kubuzibu. Ndija kwechobo nilaku. Parish chief. Owe muluka ogumwe saidi ya devil opeyo.
3: Omwami owe muluka.
4: Omwami owe muluka.
3: Mm.
4: Ye ida ya agema. Abantu bache ya abantu ama kumiyabili. Yele ino kufuna sente.
3: Mm.
4: Ye ida ya basoro zaku wa masimu gaibwe. Bona bona. Ngata gerenti esente dinzo kuida. Ya batu la kunga kuluwa kutanunga idinti kumande dili kuida. Ya ida ya gema masimu gana gama tuwa makumiyaviri. Ya londa mwabagezi. Ya gana te haba. Nwa soloko la follow up.
3: Mm.
4: Abantu unga batanu. Ya adibe iriza.
3: Mm.
4: Buti kwa agaviri. Atibaide ya wakuna basatu. Kwa agaviri. Ya ikuminu
3: msavu.
4: Ya wananga badega ni bamama. Mabali na bamasimu. Alinda lewa na muku. Bila ni message rode. Tafaya yo gisoma. Ya aja ya abato wala kupini na amba. Zidaibwe. Ulichimu. Yes. Ida
3: mobile money.
4: Yes. Nga msango gulio mkoti ya kambuli. Boyamala batola ku sente didi omukulu ya withdrawinga ye sente
3: eda PDM
4: ya dis emilioni 17 yaba nado ebwakera kuncho ala satu bafuna ku yamala bakoba timwe amaina gaimwe system ya galobye gaye mulinde ku ye sente didi kuida mote kateka ri kuilako abantu bano bati yi ala dis kuba ku mugezigeze yabala bulatu mujye ala dis Besula bajwe wala DC. Bajwe tuke wala DC.
3: Mm.
4: Ala DC ajwe kuchekinga ni district. Abali ni shaji.
3: Ngame inagarimu.
4: Ngame inagarimu. Ranga baikula gati.
3: Gasa suna. Yes.
4: Ayi kai omukulu wa mga wanibamuta mudanga. Kwa be mama abantu wanubafune sente. Sisi mwedaga bafuna. Ayi kai dikari. Eh.
3: Then buti. Iwe.
4: Ayi nga mukulu wa mluka.
3: Betu banga tuliwandi sama namba gana gama sim. Pini enuba kuba anti yachi. Ti yachama.
4: Mm.
3: Iwo muntu akusaba atya pini wamu wa pini gwota ID.
4: Ona abagamba negative ID na alivagandi sasa kuva mutandi kwa.
7: Abantu bali ba mchalo. Aye sometimes zinze kuna nyati ja kutakukuta ku bantu ba bulido. Engeri PDM JDM tiyali na mbulukufu eri abantu. Bwakera kunche government yategezanga bwojo kuleta million 10
4: kubuluka.
7: Mm. Abantu bakanti kale. Aye soka obale omuwendo gwa abantu oguli muchi umuluko ogo. Memale, nga umutu wanajia kubanga izayo na magoba. So that umuwa kuguiraku, abantu abandi, abatafu na kuoro wajia kolachi, chitekeza ntisente dobale tanga dina kupita msakos. Tibasu misaba antubulunji wa sakos, na abantu baforminga sako, nga dachi impatira. Kati abantu abasinga, 1 million joli kubawa, ekola kubintu bya waka, bantu kutwalaba na kuisomero, bantu kubanga belisa na kuwebeza mumbele ya bulido. Nga iwo mkoba kutandike business kumilio nye namba. Aza business jalija kubanga atandika. Oye dinga abantu abasinga wewafu nesente edo balu mkira munkoko. Aya nge nkokochi dolijo kubanga urunda kumilio nye namba. Tuwabeno mkulu zaidi yo yesterday. Nga tulikuogela kuchintu chenkoko. Ndiyo mkubantu abasoma nunda yenkoko.
3: Mm.
7: Neye bisoro. Aya nabayendi kumutegeza anti ezra milio njolijo kubanga utandika nayo. Bolu kulunda nkoko. Tuati ya matu wako lechibaro. Chamele yonka. Jojo kubangoli senko kuchikumi. Tuwabu nanga sente ya PDM. Tadi ya kolachi.
4: Kemana nakuli saa kumwezi.
7: Yes, tadi ya kubangemala. Ayo kuluko wida ndabi. Sometimes ojo kwe ya gana nganze tiba ayo. Ndida kulambula. Omu anu ya eno kubanga kolachi. Asasura. Wetagama sanaze. Wetaga hit. Nebi ntuwebi sigele. So, echizibu chawa nge chizibu tichari kubantu wa nubebawa. Wawule chizibu chari kubena. Abali baino. Abali ta program. Engeri jeba ajiretamu. Na yali edetali nina mburu kufutibaso kakuchibala. Iwa mtu omukobe bia sako nganebia sako tabidi. Saadi nojua huza abali musako ntisako da iwedu dina sente imeka.
4: Minister Mire Babalanda
7: ni kuba for president.
4: Yes. Ni ayinzo kuba nesonga dengo mtu azina mtu gwe ndinga mtima gwe mugabe.
7: Mm.
4: Aida irebo jayo ti nikwenda nkoko kuba chiko zaino vudiope.
7: Mm.
4: Agabe nkoko.
7: Mm.
4: Ni wabera Godfrey nga takwidi from nowhere. Minister wajo ti nikwenda kwaya. Mm. Ngadiriga akuwa. Akuwe nkoko ya akuwe mere ya akuwa ne mere. Ya yakuwa ne donobi dadabe busokero
7: wako.
4: Ayo ojo geita geita nga byakuwa ile abisisa mu milioni.
7: Yes.
4: Anga yakuwa ile bikalu. Aliko funa bulonji.
7: Akuwa ojo tandi.
4: Akuwa ojo tandi.
7: Katindi kuenda tukole tuti. Zaidi tuwabela stilo niwe.
4: Mm.
7: Kunsongedo. Tunonye kubantua owe yali yawe ili. Owone ba meka baka ine project ya yonge. Ngeka eka emele ili obone.
8: Aba singa nsubira bazira.
7: Aba singa da wawo.
4: Aba mulimu abandi nga bafulumyamu. Nga basakisidi. Nga abatono. Abatono.
7: Aba libede choko lati ito kila bali munaka sen.
4: Aha. Buti mwa mwa bali ino lanti.
8: Mwe mkoba anti esente notidi yambie. Mm. Eh? Omukulu balaga abatolawa.
7: Now, yesterday nabandi kwetegereza a report yo mkulembeze wa iwanga. We yabera alikubanga ayogerako. Yayogere ku bantu omuntu waluo yabere wa Cherimo? Mm. Cherimo. Mm. Gwe yayogere ku ngali kuogera ku center da
8: PDM.
7: Da PDM yayogera ku Operation Wealth Creation. But Ragant PDM bayedana omunku mibiri mulala. Nadsi. Baleta Operation Wealth Creation in 2013, if I'm not mistaken. Baleta project ya indi ya baile ya PDM by 2020. Bajile baba lomusada ya tukowa ntinze bintu byangenali nabyo by 2004.
4: Yali ya bilina.
7: Yali nabyo. Shitegeza ntidine sante deyafu na ya ongela mbuchi. Buongere. Ngae baida kumzeiba saa ngwe kamuli.
4: Zentandi sobu time by President Museveni. Na ino msada kuyatuwe tele wa idinda.
7: Yes. Mm.
4: Omusa adanga ito kubanti yafunente ya anadis. Mm. Yafunente ndala
7: ezile. Aye mumu akachi.
4: Achumuleti nze. Bakolamu bayo gasi.
7: Mm.
4: Bakolache inga buoli ingiri la. Aye inga omusa adamala ya kubati edi indi tutundaku.
8: Olishege.
4: Ente nige banga bulimua keza alena. Ngatipige magana. Ente nige
7: banga
8: Bucheire butia umusada wangalire busakira mu district ye Mayuge atenga wereza kuyala takya bazinga
9: Alhamdulillah wakati wabwira bujira maisonga buchabulonje kuchare kisumi tingechevu yani lwa erasa we na bantu bali kuchina na munana katoneze mukaka buzoga loyo fama
8: uchirunji bebali kubanga baliyo bebali kubanga bali uliriza eyalata kebazinga aika stabu cha omana anti enda eja kubanda atena hivye tagu obo lino vitu ukiriza kale choi nokola obo lina bukiriza nkukola weno sobulo kubango sambia yaku onyoni echokola kubago utakole nokulia oidamaliza nga tulire
9: echo chabufunani zibaba uliza bachina na mnana katoni zemuka gabuso galo yofama mwamitu baime Godfrey songa jafu kogela kwa songa ya bufunani ziwa ntie wile mjama iso kubo ni kanti bucha ekiso kote ote kwa nukwe bazomuka muka katondo kujama iso okubo ni kanti akosobuza iso kubo ni kanti ona kolo obuche sabulonji kubanga abantu hava singa bali muispata la abantu hava ndi bali kukijeno muka bavakabu bake abantu hava singa bafide mudi accidenti abantu hava singa batiamisa meeting bali kwa nto ndumuzike sawaditi abandi bali kwa ntumute wale awantumute wale choo chishoka hote kwa nukumu nikanti wevazamu kama kata katonda jindwe choo kubiru wa jama iso kumu nikanti mungu wa msaba avoneke nti akuwa kulizi kikubanga hote kwa nukumu nikanti huko lirena familia yo pro jama iso wako lirena familia yo bafu na akawogo bafu na choo kulia jiba chabufu nani ziwa ele mele weba wakano omu chala kusavile mikisa ayo wakano banga wali eme wali wabu wabamani ganomu antari kulia omwana abawo
8: ni watabawo abazira mugaso era kalisubire nti abantu mu bitundu ebyo Mayuge yo bawulire endogere yo mukulembezo wiwanga Uganda abami abemiruka subira bawulire nsonge yo bugali nabajjo kwesimba oba ababire bali kwendo boisenkulo obebyalo bona bawulire ebigambo ebyo mukulembeze ngati yabakoniye kuwaire
9: abakule abantu mu district ya Mayuge bawulire ndogera president yore Kaguta Museveni kunsonga ebyo kwesimbawo aye wekitibwa president yore Kaguta Museveni ensonga aba mugezi era ensonga lyagire maisonga aba mulambulukufu ebyo nga tasobola kubikona ko olwensonga ensonga ya mulese ndi abene yo kujama iso kubone kanti ayogera kubifa mu igwanga uli ayogere ku nsonga edo kujama iso kubone kanti ebya kalulu ebyo mugezi tasobola kubikona ko olwensonga kubanga embere daida akaba ko kutala ko box segera nti ya wakadi tubasobola kubone kanti babitamu aba antu wakaino obusungu nga wachire etelao omuntu wako mante katubalinde le katubalinde ayao president yu
5: Yoweri Kaguta Museveni yamugezi kusonga jiawe ile kuheranze na mawagire.
8: Sekandi
5: Wanji sebo
8: Kodi we Simba umukalu waka waide
5: Oliko bote ya tuweme
8: We Simba umukalu waka waide
5: Neda sebo
4: hey. Hey. Sekandi mulino umulimi omulunje mayugeyo President Museveni Mujama hapu mujama alambula kufamie mwe gomba
8: Atemu wa benchmarkinga
5: Chinoka nchiba kubile kubatele ukujayo
4: Hei hey.
5: Abaluza waifu abalonji, President Yoweri Kaguta Museveni nga ndiko ogera nga simu bubi. Abantu abasinga batero kujayo, baje bayega, era nikubiriza abantu. Abali uliza radio, kuba abantu bava mu district edenda olo, bajayo bakola batya, bayega. Olutuka ku farm ya President Yoweri Kaguta Museveni, wobango ogire n'ekigendererwa vwa kuba n'abantu nti kanje mfune sente, toja afuna sente. Noko bantu olija kuwega, abantu beze, abantu bayebeza okulima, koko abantu emwani, ebigogo bikoze bitya emichungwa, abantu bava mu district edenda olo bajama iso kuba nikantu bakola batya, bajayo okwega. So kibuzo kiri nti abantu bajayo era ife tulukwega kuba ife na danze ndi kuogera nina ibawe wa kuba ali mvugade town council ze nikuigoloza
8: ya mvugade
5: eye ndi muganda wange ajogere kusema timba kulovu senti amani gamo wa iremu kwa ime kino kitole yendi era ndi kuledi abantu bali kumpuliza bai sente babe vyalo baja kuba londa
8: kitu fecho
5: Tuwe ime Godfrey.
4: Mutaka mune imuna wakopera kuwe di muti ya miga imu.
5: Kino chito legendi.
8: Chito ufe chuba jaba londa.
5: Bali jakuwa londa. Ere miye sevi ti jakubitawu. Agenso nga kubanze mubyo kuro onde sandi munda. Echo ncho ncho gera nganchiriku ni wino. Ate chinto echo kubini ntambla kunaba ni nabo munda. Soka tibai sente bave vyalu. Baja kuba londa oidinga saa wenu kana maure gato legendi oidinga pate ya NRM bano abantu baja kutandika okugaba kadi nga mlimu ebitundu abantu abafwa ayi nga bali baba were kadi bafwa oidinga muna ku ibiridonka balija kuba wakati
4: hey
5: balija kuba bino bito legendi bwino
8: sekandi
5: wanji sebo
8: tu wagalife mayuge
5: okay abagu abagonzi mazomiti abayi kredi ya baba chabazinga chinana mnana katone ze mkaga busoga loyal farmer alikula msaku mchoncho mno ni ze big size ambassador loyal reporter umwana wabantu second Anson junior mkuu wa bwino ngansinzira kredi ya mwenemu chinana mnana katone ze mkaga busoga loyal farmer kansimule mbozo jema isongo jitegera uvu waka okobere kubaino nga maulio gato ulaku busoga loyal farmer simulule
8: simulula
5: Chikanga bwacha butikira bataka mu town council yebugade mu bugade town council uwagati wene mu district ye Mike omusaada we myaka 45 Mosaic Mr. Kivensi Yazidi akasolya kamukuba yavwa mu bulamu bwenseno bagu abagonzi nga nkusigire kwe kifani akayumba kano katerankuba ako AU obuyumba bono bwana tubeime mwe bazimba abakungu babanwera mu ko busoda soda olitegera aye kati kari mbaka nwela kabeide kai suvi ayenga kunguru vata kuchi sumint kwe gamba nga sumint jibakola yali konko kati okuto wala ya kasolia kamusamba kasamba omusadono kumutima ya vwa mvula mwenseno iye ngona omusadono ya veraguza kakulikano atuale kunumba ye wale elanga mamazi okute kati kanti baja kubeda vede batiwa ya verana kumbari elanga ya kufirida mumakono gabata bane kati mutabani ya kati baba idano geme mungu kwa nwe olomusara kivyesi ya kuhili akwa mamutabani wange ankovye deka anjeye kuku muna okujoko lakuti ajali yo mtu ungetuse akasuri okubeda bati okuta kamusamba ya guwa wansi ya vwa mvulamu uwenseno akakungu vange ababa ilemu bakimu bagjama isokuwa nikanti batasa kwele sente veru si wano edama mweta kivyesi majidu muganda we ya kovantu zilacha kola katunda atu ya tese edama vantu wako la kawifuwe babeda umulambo guno nga guriawo polisi ya bugadenti elikumpi na kumpi ya ikiriza venga ando kumwa nikanti vazika omusada ono era wendo gira kivesi bamuzise na chivengo buso galo yofama tuasivyeyo edango umulizo mkuru ya veide ayali member parliamenti mvunya south constituency haji idi isavide ya kumanti kitalo ino kujama isokuwa nikanti omusada ono atufira kumula mvwenseno ayengeva ante katika ya muka makatunda bakungu babedo vandi mayor of Bugade Town Council Sadik bakaluba ya veideo kasacha na wektivwa speaker wega wa Bugade Town Council na lebo mkoso RVC bona nga buja gema mzindaro nga kujama iso kubende kanti aliku kuogera kuchikanga bwa echo mwami tuwe ime
8: yes sebo
9: jina abo bonka kankongera amawulira ga kikanga bwa ebusogalo yo fama ne soko okobera abantu ekyalo ekyekanya nakyagana omwigolozo lya bukaboli mu district eye maiki omukazi w'emyaka enkaga

0: Kale dachika diweza makumi ya 38 edivire kusawe ndala yokuncho kuna kuulu waleru. Mkago mlonji olie yonga amaino gakuluma oli salu yulala buta yechucha obechi nogo gaga sanalala ebibuno bikuluma gaguba obagalimu ebituli buoseni aga vamo olusa isai obo unakanu asubulo kubango osenesa idagala ilio mlemberia nana habo mauthuashi ojima iso kubanga webinga ku embero tineyo we wala bafere tiba kuguza simu kutia ngo keta kaduyu gulanana bata kuguza ikifanana obe chikulangana na nana habo mauthuashe amwezo subulo kumwagana matundira gai dagala muiwanga Uganda omulidi pharmacies ni drug shops wabula ni mu supermarket yona batunda ya idagala eliana na kubeye nsamsama jama iso kubango uliko lesa webinge kwembele ya maino utandiko kugira mbantu nga tobu ise kumunua atera utandiko kulia kumpengere uone ensonge doku sinda ama ino ganuma. Gulanana kubanga ya kasiwa nibana ifabanasho ndwag authority nti azira bulabe bwasubula kutusa kubulambu iwomuna Uganda oli jama iso kubanga otambula nifa ate iwoli yeyo ngota wanizibwa nechimbecha alisaz matoki toria mboli toria bidandali toria mundamu kuniola niola mundamu kuchirida osimamusai ozira patite jama iso kubanga okulisa sirapo ya mlembe ya lugave lugave alisa sirapo osubula kubanga webinga kwe chimbe cha alsaz lugave alsaz sirapo osobola okujagana matundiro aga idagala muiwanga Uganda drug shops ni pharmacies etundibwa kubeye nsamsama muna Uganda jamba iso kubanga ojigula kubanga ekitongole ekivunanzibwa ku nsonga edda idagala muiwanga Uganda cha National Drug Authority kyasobola okubanga chikona mu stamp obe chinkumo ni sirapo eno ya mulembe ino ezirabula bwe bwe sobola kutusa kubulambu uwo musoda chikololo chifuba chikuluma kolisa lugave ko fan flow sirapo weno idasubula okubanga otandika of na kamwenu mwenu kumatama ngoli kolisa sirapo ene ya lugave ko fan flow sirapo idda kubinga kwembera iyu ekusumbuye yechifuba okuluma kulukute minira of na obukalo birivu mukuwera nensonge dindi editali nonji lugave ko fan flow sirapo yona ngabwe chiri kunana habo mauthuashi ni lugave alisa sirapo osubula okujagana mudi pharmacies ni drug shops kubeye nsamsama jama iso okubanga ogula eddagala lino osubula okubanga okola emirimu ngeza kiwegemya osubula okubanga otambuza obulambu mu mbeera eri maridadi sana.
1: Kale mkwago mulonji tukiregeza nti bana ife aba Pure Flow Financing nga banene abamanikibwa ino nga Pure Flow Initiative bakulekteire enkola mwezi okubanga ofuna pichipichi kusente ntono ntono nga pichi dino oja kubanga odifuna kukunkola eibanda obe yalon kati dino pichi oja kubanga otaye mitwalo kina na jonkoso bwo okubanga ofuna pichi bajaj BM 10 oba BM 100 baina bajaj HD 100 alloy wheel baba ni bajaj City 125 oba City chukumia binaitanu, baina haujiwe TV Star, baba ni Honda, tukutuku dona bainado, omule tukutuku chika cha Kevlar ni Zongshen. Kali bakute gezanti, wali kwa ndo kubanga ofu na pichi dino, sobolo kubanga otamu kusaba kuongo, jani indaga muntu yo, wala nakafana ni akechikanga wa passport photo. Bategeza anti, utelabirayo, embaluwa okuva wa sentebe wa sentebe wokchalucho ba LC1 chairperson wa ni sentebe wa stage jojo kubanga okolera ku ni recommendation letter bakutegeza nti no kubanga ojawa ni garanta mulala nga ono aja kubanga tambula ni ndaga muntu ye osobola kubanga ofuna pichi yo ku mitwalo 28 osobola kubanga ofuna pichi ya bajaj eyo mwa jojo kubanga osasulira omumwako mulala ngo sasule mitwalo 18 atali ko ndo kubanga ojisasula mu mumwako mulala na kitundu buli wiko ja kubanga osasule mitwalo 10 nenusu kanana aliko ndo kubanga chasuira mu myaka 2012 buli wiko da kubanga osasula emitwalo 9.10 abali ni kwenda pichipichi emani kibako nga hawajue omwako mulala mu buli wiki oda kubanga osasula emitwalo 13 kakaga aliko ndo kubanga iwe osasula wiki aliko ndo kubanga jimala mwaka mulala na kitundu wiko da kusasula emitwalo 10.13 aliko ndo kujisasuira mu myaka 2012 buli wiko da kusasula emitwalo 8.5 kasanvu buli wiki then walnut by nat tv tvs 10 abinetano cc eno pichi oja kubanga mwaka mulamba ochasula emitwalo 13 kasanvu buli wiki aliko ndo kujisasula mu mwaka mulala na kitundu oda kubanga osasula emitwalo 10.12 buli wiki emyaka 2 nga mwaliko ndo kubanga jimalirayo buli wiko da kusasula

0: edachika ebula 10 na nyazoka programa bwenkanya tubenga tuunzika tugende mu weekend nabagamye mukutandika nti ensonga za kuzanya Royal Bingo eranga mkadde kano mazo kubanga negative wako mkulu okuva mu PM Gaming atsa Ivan Nkobi ase kubanga abikwakolera bade mu ruddo kubanga mumuuliza ako twasemba kuba naye wano nga tunyonyola ensonga kyezinzo kuvira ko abami ne mwesonywa obuliri ne mudda wansi mbera ne Jonas temye era akomyewo wabula ekimulese today asebyo azze kubanga abawa sente zembasuubizisa mbagambe tuyina amasini yatuwadde miliyoni namba n'ekitundu era ng'abantu 15 mwe mugenda okubanga temuwangula sente amata ag'olunaku olwaliro mu programa wenkanya mukama wange nsaba obuze kubatuuliriza otugamba akasente kafuze nako oba nkukoleko ng'obuyinza bwe bulagira.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Kwa ziru hakutano baba.
1: Yose baziba w'Oluganda. Muli mutya basebo ni banyabo abali ku 88.
0: Atefa bakiriza mweli ya dini endala.
1: Akatoni zimukaga mbosoga. Royal Radio ondi kumoyo.
0: Nafa tulamseko the other side.
1: Anti bakoba batyao.
0: TD otegedde yaye.
1: Mama sabo baba.
0: Hey.
1: Anti bakoba batyao.
0: Anti tubuze.
1: Anti yose baziwe. Ali katinze tidi bebalamusa.
0: Togenda nga yoko.
1: Ah. Mena abo uzobwo.
0: Ngoseka.
1: Na abo uzobwo wembia. Aye muna iwo. Na nze.
0: Tabuza buwembe. Songa la Royal Bingo mkamange mashini hiyo yaanda zetu gwe nagaba kakade kamu kitundu eri abantu 15 bulimu afuna mitwalo 10-10.
1: Madam Esther nenda kwebaza bazani abali kuzana Royal Bingo masavu ndi kujale kula yokusente. Ah sente kakaire kalamba ne kitundu nga bochikobi. Aye nze ndi kwenda kusoka gabira yo kwa bantu bana. Bana hey. Edange. Lwachi obwenka nyeno ngienda mbuga bwendi dali pwempuliriza nabona abantu embera je babitamu. Nenda gabira yo kwa bantu bana emitwale 5-5.
0: Okay.
1: Eh hey, buti abo ndi kujaba abe 5-5 ndi bagabira ku dachi ka 5-5.
0: Ebule dachi ka mkaga zoka.
1: Eh hey, niga star 2-9 star ndala ash tampini ye chama. Bayina abasente bagwe tubakula mwisa ke budoba.
0: Bali bata.
1: Iya. Bademo kuba bakalamu.
0: Bwe bulungi.
1: Lata wango mu iderina. Momweta ndifira ku mazima waisa Moses.
0: Otalise.
1: Ngiye mwene na mazima bali batya?
0: Bali bati. Ba mkwano.
1: So ni mazima.
0: Eh.
1: Hey. Eh rabo otuka eri awe isa balidi aye ei neri amazima ni wolibuliza kali wolibuliza na mwendwa.
0: Ba mtegera
1: bute. Eh kasoko bani kuja buduba wa mazima.
0: Kati ya namusiza ako.
1: Eh bakula muisa.
0: Ye nali ku St. Margaret.
1: Eh anti buti oye ni nzira ya mfula kino kyendi.
0: Eh. Hey.
1: Kale botani ke kino bango mulese kumba lyo boli muka mana nkana.
0: Mbe.
1: Ni gasta 2-7 oni gasta ndala ash.
0: Eh bozo zande mo kugoberera.
1: Ate bote kobanga wali ogobera ne byo mu Bible. Kuba nzepe gani nina mwuzivu ndogera mumbere ya etio.
0: Etia, etamala yo plani.
1: Ebintu byange nze ntibwe mbikola.
0: Okolotya.
1: Nkugobera kino na abukira kuchire na abukira kuchire mwena wa gaite mbozi.
0: Aba mpongo holdings bali batya.
1: Eh waisa sula aliye yempata emanya aliye yo. Akula muisa yena.
0: Oliso gandiko.
1: Oliso gandiko tulikuwandi saba ntwe nkumitani. Amanya mutsano tituko bantu mutwalo wenda program yo abandi buy offer enkumita nunkubira
0: saba yakayimba atkai
1: buti nga akemba kadachika kuba buliolika kubandi kuleta isimu yange eri kuba eri Airtel tukubira abawanguzi
0: ebuleda chikata
1: ni star 2-9 star ndalash star 2-9 star ndala ashitampini ya chama kwa isimu ya Airtel takuba kwa kemba ka olimuna kunetu sulanjala aka top K right for music
0: mbumu sababala msa mweza
1: mweza kwa mkasa
0: wabitoke ina angayo wabitoke rote
1: ati zengu la risa andi risacha na kubira nina risachi gwenko zomu yaka
0: iye ngo tulutemu
1: alikuida nisabona no mkubira
0: mkubira ako
1: abisa debi singa okusinza ku risachi na abasa ucheba ogera ebitundu nkaga na bitano buli 10 abantu abane nabazito wekiro nkaga na bitano buli kujja maiso nga basada baina kukobeza bubagana waka
0: chichi
1: kubake mboli munaku ndi kwira ndi gasta 2-7 onige star ndala ash tempini ya chama
0: ngabe buzibu chiba sanga waka
1: kinyaku buinongo na madam Esther tidu okole
0: kale
1: kubake mba

akwebaza okuba ng'ogyeko na munana katoneze muka Eria Nigeria o government ekajja maiso okolesa ebitongole ebikuma idembe ogumbulula abekalakasi okuvuna ko olwe igrupa kayibuli eno baye bakujja maiso okubanga be York Street sedena lumiwanga lya Nigeria andi kulengera ekibuga kya Abuja n'ebitundu ebindi akasira kampegano bali kwetaaga government yinongole ku nsonga edekiwamba bana ekifuuse bana baliwo olingirire ebitundu nga ebya state yebeta eya Oyo embera mbino nga abataka bali kutegeeza government ejemesi nokuba atenga inongola embere tukujama isidu kuwamba abana edifuse bana bali mu masomero agenda uluna irala na kutegeza kuyibwavwa kweyo ntyo kusinzira ku bantu ababuli dabandi ndi bategeza nti abasada nga babekeere bulungi emundu baida misana mikuru batwala abana abatu abasomi ababuzayo ababuza mu bitundu ebyenda ulo niwo vweyo waja mu bitundu ebyamanyi manina agebugwandu amachiketezo chebeta echa zamfara yona embera mbino nga abataka bategeziza nti embere eno kweta gabu nangu nambiro government yebe kuchekola eranga bawandi saga panda agaba urunji bali kweta aga obwenka nyo kusinza kumbi na kutegizanti akabini bakala kama nino kebeta aka Boko Haram karuanisa ensomesa eno yechizungu nukubanga wataburunji mpisa mubana na yala abu abikiriza mundikiriza yobu siram kabili batamu mpisa didedindi edige magana nene ndikiriza yobu kulistayo Boko Haram akabini dako tebe ikiriza mte

0: nja kumbera gweti lete utavuka ingire mitu wale viline kumisatu
1: echiro
0: echiro eja yebo boli kuenda kuida kuchisugula angoli kuchigula mchiro kuife obo uja chukule mitu wale vili na kanana oba mitu wale vili kakaga so chitegeza nkewe na anda bidi enga vikendera tiku wakuba antimona anda vizira yo aye waliwe mbela eso mozane liwa eche na anda waliwe chikirizwa mumateka aye luachi tukobanti yengi enga vikisomoza avantu levata kumulimo goku luanisa engu vembi kuna anda kitegeza oba baline ndezo goza ya ibe kwa antigulichena anda cheba kari bilati wa chitoti tuiki
1: bakozi batia
0: kubanga boti vende la ilala kubo na kuchena anda cheke wa chikalu kachivenga chagani iwe oba chagani iwe kasa chiba chikalu boti venda kukola
2: kuchibona
0: kuchibona chare tila abantu aba suwile viena anda vikalu kulo goza anti muri mova guta kubwa viena anda vikalu vionka
1: anti mpegano
0: yes,
1: wayembo ziyo ngotu wako ebyobu nila kunti kampira anu tibenda ifuwa viena anda vikalu ngo webakula echiko ulalibi uwa
0: uwanu
1: nenda
0: kakasa anti chena anda angabu mkukobi enche chikalu tiba chenda kaso chita muri yato bayinzo kutuwa alibi ato yona viona ngalu achena anda chikalu babi vili bisatwe vili muri yato kabivenga bine ne echo chisomoza kasubule viena anda nivali vene kila sobulo kuchusa baile mumbe ya hii itagisa ali mvango uliku mlemesi okuta ambuze chena anda chiwa ile chikalu nga chinene kila segeza story kuenda mlimo gugu kolechi
2: utambule
0: uverewe ilala chetu kwa nichi viena anda vine nevilimu ila vikalirirwa batu ikirize tuvita ambuze nga mundi takukubie kwa abone size kubangu wanu ejena anda vino vina ministry ya avyo ila tuliliwa officialize officer ava ide jena anda chiku mchaga chitia government yenso viti ya kola neriwa umuseri kalu gubata kumadi nga alikulu anisa chena mvu bambi chaidi chena anda chikirizi wa chaga chitia wavula ya idi chini mulimo tichena anda chena kugema na kukola chi Songa baadhiwa ilowe ya visa papisha dizi ofisa azibano. Baka mbuna nabu kula ganti gemba utuwa kugemi viena anda. Visa dizi ofisa solo kwa ula mechena ande chiki dizuwa ne chita iki dizuwa. Ayevo eche kiba chidi kubango umulimo tibagu kwa chi.
1: Tibagu soma.
0: Bazirabu kugumu vo.
1: Omukuru. Omukuru.
0: Baba.
1: Waliwe ebikwe kwetu yebwavwa kwa otidio wabikaja maisoni iwona nkobira ati batambulanga mubuta lobwenda lwe bagana ebyena ndanga bito babitwala byatoka kwa woli
0: mu mateka chikirizibwa nkisingia bagire mukata ya gane china ndanga kito tambuye nifalisha ofisa ya basobola okubalagirira nti kino kito kino kikulu mu mateka bayikirizibwa Chetu wakanya nokuba ngabo batambula bonka okuzira
1: bakugu
0: kubala ganti kino kikulu kubanga nenda akokobera muganda wangu mubiyena anda muni mwekena na chobo nanga cha chenkana na chiba kichangalo aye nga mumateka da fishery cho chiba chikulu muri mwena anda kyeso bola kwenkana na mputa batwe babonenge gengani ingi baloza anti jenda yenka nika nene futa kuchita soboka tambule na government yeteo mekanizimo yoko anti baino kutambula ni omukugu mumuri muguru echo kubiri nenti nengizo obuti imbabuno okuva yebu tamu yutanda ibabufuna kuno omusolo ibabufuna yeko omusolo nga bayiditi buja kukola mulimo mufu babuleme seze kuboda buleme kuingi ya kuboda baikirizo vuchimbo vukulu buwe viena anda mbuwe viena anda bijimu singa wako yeso vuchimba obutu
1: na wawo omukulu
0: ikiriza kuboda ya ingira ate batu upenu wakati nga yu wa ikirizo vuchimbo wabuku na kuna omusolo
1: alini omukulu
0: wangisewe
1: uwe bali kuwa ya kuna radio ya isi wa antuchaba zinga
0: Ndezo mkisane ni lendo jaka tonda
1: Allah.

0: Chris Paul, yo. Kafero.
1: Yeviirawo balirwanira bintu bye. Yeviirawo ati kodi tumuze kuli tubono bakalimu. Bannange.
0: Era bintu ebyo bikalanda bikajja maiso we nawe tujja okutandikira. Idukira ngena kudomu ezidali lala June ono gwe tuli mwene 2026
1: yes sebo
0: bageza ko kuboneka anti bazikula ebyasigalira byo mugenzi Paul Kafero nga baligeza ko kwendo bitwala muku nonya ndaga butonde so actually mu Buganda we kuba kuzikula muntu oba kuzikula byasigalira bya muntu nga benda ku kuno niya DNA ebonekere okubanga bendo okulondo musika kyali kikolebwa nga ebintu omugenzi byaleka nga bibonebwa.

0: kai tulijja kuira ku bino nti tulinde streaming ekule a YouTube eri tusasula imeka abaleba ku byolwemba lwaife nga bwe tuvo okubasa wadino ne kiriwo
1: aye comics nze ndowooza nti kafero tino omuntu eyafa obufe ngezira kyategeike kunsi
0: alina okubanga byali wa imam
1: kafero yafanga mugayiga choli notegera kafero tiyali mwembi nti upcoming
0: yali asambi akaiji
1: eibanga liyali wo eibanga liyali manikwa ense no yona yona natuka no kuwangula ni taitere ya Golden Boy of Africa chiba kitegeeza bingi biyaja maso no kubanga atakola tosobola kunka kasanti kafero yafwa ngazira kuwaira kapoloti akaitaka wabula olibu nabano abali jamaisi nokubanga bakubagana empawa twenda kino kodi ono yanzala mu omwana wabula nali nka alimuleta mukika bayinza okwesigaliza abantu nabe kikabene abantu bano okusinziranga ni kulwemba lolo nti abe mikwano osobola okwesiga omuntu nze nakeera ekyo nesiga comex nagula kyengula namukoba nti nguze ekintu
0: kikyo
1: nendagaano yiino tubweneku abantu bangi abakeera ekyo bava mu bulamu obwensi nga besiga abantu oti naabo abantu munange iwe olufa ole yasigaza ekintu ekyo yakitwala ni ku magombe tavaayo nakukyanda nti kirongoosi afuiraye alina ettaka lyeyali yagula yalindekera ebintu by'abantu abagayiga bingi biri nga bifiira mu bantu oti nabo bebeeta mikwano gyaibwe nga tuviire ni

0: Emikwano mukuchuka na Oliver Rwao, Kemba Kalungino, Okuberi, Ronald Mainja, Echisa Cholina, na kusa kudachika dirina donkari wale tungile sawa. Ei kumi, tuwa kubanti Friday, tukubene mba, dide. Ate ndukiraba nubaye mbanga point, so mnange, hey. Engaito webe kutuse, jambale.
1: Kutu kubierwe mba.
0: Una koro alero muhistore, mbali butinge na kudomwe zitanu luku mirwenda, China na mulala, noluna ku ensi yona yona loya tawo okubone kanti basusubya ekirwa ire echa HIV stroke AIDS okubanga kijja kuba kisanyawo abantu banji okumala akabanga
1: bwebatebereza
0: bari koganizinga nakulu no ate yabanga awareness eri abantu nti munange eri ekirwa
1: ire kiri kuida obe kiriwo
0: nti jaba kire kizibu era chaida
1: batebereza bulungi
0: chafuka ekizibu era paka butichi kali kizibu
1: oba batebereza ngo reda abandi bamazo chitegera ku kiriwo
0: ekiza kitire okitegera
1: aye ndowoza ba final ku kundi ta ekijo ku mulungula katukwete ku mulungula mulungula ekijo mulungula mu abantu era okuva kinana no mulala o twaidirira paka katugeze ngo bankumi ibiri yao.
0: Abantu weba mamu kange mviri nga haba kongo keivu nga baba tuwala masabu. Oyo
1: sirimu yali azira kulusago.
0: Baba tuwala nga masabu mbu. Mbira bamloga.
1: Oyo yei, Yali mukambwe.
0: Owe nakudini
1: oba mugonzi za. Dagala ninji.
0: Bamletele kipiso.
1: Chino yyo bata ndiko chikuba abantu.
0: Bakali.
1: So, sirimu
0: aliyo mwegendeleze.
1: Abantu bafaina ombu irogo, matalo, ainga sirimu na alimu lungu la abantu. Chovobo naze mbako viliza uliruna kuyu people. Mwambalo obupira, uobo iditosobo la kwe kuma, mwambalo obupira. Bana sirimu haka alimu. Haluma.
0: Matwe haka alimu.
1: Abamu, balumieku. Bamu waya anti haluma. Zeti ida akoma anti ndi kujira ndi kakasanti yanuma kuwa haa.
0: Ade gere
1: je sogere mbo.
0: Balumye
1: bali oti bayida yoli bakoba ntida ni sirimu. Mpaya nabo. Mpaya nabo tena lindu aziza ako. Nabona ku. Nabona
0: genzako.
1: Nagenzako abalo ile bakawuka. So nabona obulumi bo babita mu irenga nali muto.
0: Itanga Act for Africa nga nsoma si Kakira High Senior Secondary School wao
1: Act for Africa na chiri muku ze
0: nga batu coachinga kusomesa abantu
1: na chiri muku Peter Zao songa tutambula mitundu ebyenda uno twasomesa abantu nga mbasomesa obubi obuli mukwega danga nga timukoze isa kondomu then ni no obwenzi natural obwenzi ibuku mwede bali kugemi we controlling otia. So, bana tuongero kwe kuma. Ewe lideri nasemba yolo alero ndoza liensobo loko. Veraku.
0: Mubutikitiki asatu.
1: Mubutikitiki asatu. Chitongole echa maje. Echa UPDF. Chitandise. Chifluimia. Akalango. Bali jakuwandi saba na bobu wala. Abali kuendo kuinjira maje okukuma Uganda ya ife. Ero kuwandisa kuno kulijata andika ngena kwe domwezi lulala. Omwezi oguwa msambu. Balija wandisa paka ngena kwe domwezi kuminaina. Omwezi oguwa msambu. Olino kuba wagati uwe miaka ikuminamunana. Ne miaka ama kumiabili nena.
0: Ya, mwingine. Enter, we protect our gains. Adem.
2: Esawa dido dinjire ikumi, edolo igulo.
3: Busoga, Royal Radio.

0: umwana wo mwavuna rwari ubwosi
1: eh endo ire dede nama ina magumo ubukanara ati umwana rwari ubukanara
0: ubono ubukikayiro
1: ekiri kikusumu umwana wa binu bizubitwa bingati burira
0: ko ubukanara ni ki
1: buri mu bubana batabe abari ubugo biba buhindi
0: Kale mkwanu guangali kumpuliriza Abana ife Aba Subtech Uganda Baba nwakele tumunange Iwali ngolikuwe tagokuba anga business yo Bajukolira website Walikuenda management system ya business yo Chitongole isomero iduwali ilo Oba idoka supermarket nevindi Baitha kuwa chikola kukubei raisi Bano munange bainani ne dating app Iwali kuendo mkenkede Walikuenda mzungu mwiru gavu mufiri kamuchi Baina app jibali nayo idhakubanga oja kumukutu ogwa Google Play Store obengo downloading ajibeta date zone ojite kuisimu yembele tambule bulunji okutegele bisinga wafune kuisimu rizo msamu zero mukaga ata namukaga ana namukaga abiri namunana zero msamu zero mukaga ata namukaga ana namukaga abiri namunana ni zero msamu chinana ikumina itanu mkaga zero msamu chinana ikumina itanu kaga buterevu waidha kubanga ofuna service enweji mkwadu kwa ifali kuendo kubanga olanga nife kuredi yeno tukwaniriza kumiwe ndemi samsam atu waidha kubanga olanga ni radio ekasi nze kulidizibwa radio ekasi nze kubanga ni coverage esinga kubanga ne buso gayo na yona tuzetu tatuuka
1: yesebo
0: boja ebukedi district yonode dukula bukedi tuliyo bulunji
1: ngate tuli ku radio tika ambu byo line
0: ku radio
1: radio
0: butelevu boje mu district dikola bugisu tuliyo dona tuliyo boje butuma chira mu buganda omu tuliyo
1: bwekede
0: ateni ku kitimbe tuli ku mikonje fali nda wiwanga Uganda bona basigalanga batuliza 24/7 ngabagoberere insunga ngabo ditambula so iwali kwendo kulanga nife tambula mpulampulo idano ku Chesimira road plot number 10 mu kibuge kye dinda wanokumpi nolutindo gagadde olwade New Nile Bridge wotwa Ghana aline ekirango kyenzo obutadaga ku idano katukuwe namba y'isimu kosobola okuba ngobita watufuna 0 msambu msambu 0 ana na 2 yongera ana na 2 sembya ya 5 0 msambu msambu 0 ana na 2 ana na 2 5 ni 0 msambu ina msambu ana na 2 ana na msambu msambu na ina ekirango kitudaji soma mu time wochende ile ni business otudaji langa bulungi ino tujuwe bisera enamba ida masimu tudiram abantu baditegera twaba wenda giriro mutulachi tulanga nife
1: awobo zira nsonga indi
0: Trump awobo
1: zira nsonga yokuba yesu
0: yeo alikuwa unisa abantu bomi wangi ya Iran oluva imalo kuvayo ya itakumalobozi ya kumanti mwete ftefo kwa ganana ni supreme leader
1: Mujitaba
0: Said Khamenei Trump wabayali kukira kweri ya ba maulida kubi yeti kuruwe minebe nechina cheta kisa kukwa gana muku ni supreme leader ndi wo sabayla lukanti ononga chusiza uruli michi aliko labu ya ye
1: Ayatola yali ayogera n'abantu wabo nga ayenda ino okutesa timafuna na mukisa gutesa kunaigwo mugwaganana era mwenu uyu Trump yakoba ati abali abagulembeze kodi tina abatufo kati ateka ayagonza kwenda bagaye muchi
0: alu
1: Donald Trump America yoneri jo bali jo kuvu oyo ali jo vwao nga bamuulire
0: So kusinzira ku mbera nga bweri kino kye unisiza ino abantu muiwangeli ya Iran idukira nti banoni bakali kuzika kamene yole yafa ayatula bakali kumuzika se
1: akaliyo
0: bakali bakali
1: bali na wachi bana
0: erango kusinzira ku mbera nga bweri bali kusubira kumuzika ngena ku dumbezi 20 na ulala mwezi guno gumukaga baida kumuzika wale mu limbo ya Imam Reza Shrine mu masiro aga Imam Reza mu kibuga Tehran mu katundu akamiri wanga kom kusinza kumbera nga bwili wabula omukolo ogwo ali kugusubira okuba kwa bantu kamala era nga bali kutebeza okuba nti abantu baida kuba bukaire na bukaire
1: Kamene ibakali muzika kumbe.
0: Kubo kusinza kumbe langabu ili ntekate kangabu ili. Bali kusubiro kuba ngomulambu gwe baida kuba baguta kumu public. Abantu bagubone. So kusinza kumbe langabu ili. Chituwe chilikuwa nga chitambula. Ina, ina katambi kena gwele kunabu na ngeri yomu kazali kuba. Ati Amerika kalilo lika ulida. Mwa itole Komenei. Yali ate sani imwe. Tuwale ete mvumulo.
1: Ya sama Kamenei.
0: Taenda kutegere vyo. Haye muli kumu ulida. Saga no kusaga. Se mbeda etyo ekali ya bunkika. Enga yo izahiri. Yungeri kuba nga esula boom. Munda miwangi ya Lebanon. Ekintu ekiri kwongera okutawo tension obunkenke mu kyondo kya Buwalabu awo era nga ye president wa Lebanon Mwami Joseph Aoun agira maiso n'okuba nga yebaza omulangira we Saudi Arabia Crown Prince alindirira na mulondo gwebeta Mohammed bin Salam al Saud Mohammed bin Salman al Saud akantu weba lubwa gizibu oliku kuba olukubona nti mutemepe ndo kuba nti embeera jamba iso nukubanga oboli yao etereda wabulanga kusinza kumbeda ngabu eri wale mchondo cha Buwalabu Amerika yungiri ukubanga eta ublokedi yungiri ukubanga esu ule misamfu kuyuwange ya Iran iranga erie meri chikumi abina mwenda nambirira debene mesiso ukubanga disala okuva mwezo gwa epo pakulu na kuhulu walero meri ukuva miwangiri ya Iran ukuja muse dindi nokuva munse dindi okuja mu Irani ndanga kusinza kumbera ngabwe chikwebo kuba nti buchanga blockade yetandikibwa abasadde bana ba America Iran efirirwa billion mukaga.

0: Right. Mbale, akawunga kalungi kakozesebwa bogera kawunga akali ku saawa eno na kawunga kambale. Nonya akawunga kambale buli duka lyojjamu olye. Kawunga kakola obulungi kawomerera ate nga munange tika kuleta ku buzibu bona bona bakuli kuivu bakuzira kalye. Owai mwami Kyewalyanga.
1: Wanji.
0: Mwami Kyewalyanga.
1: Esebo.
0: Ndoza wala bio luchiko tuwala bie koku wali kukanso
1: kusite kanso. Hei dunoru watu daba ntuwabe kubile nduru.
0: Luchiko luwabada kusite kanso.
1: Esebo.
0: Gabana Uganda, bana jinja, be kubile nduru.
1: Abatuze, balibubi.
0: Abatuze, bana bakambwe.
1: Balibubi.
0: Balibubi, inga ituli kuchogelela. Era ifo tuwasizo ni mwami Kyewalyanga. Tujia kuliriza
1: kuna kuwa abantu okusoka badukira eri ba maulide baba yambi na ye abagamba
0: eliyo dibala
1: bagamba nti aba mabala basusi okubale kanyize bivuga
0: ayimuna abantu baidinge chintu ekimenaiteka
1: tebache baka abantu oba nedda naba kwa sama teka ndowoza
0: yes
1: be batafude iyo nnyo kubanga ebintu ebyo ekiro osobola okulawuna ko nomanya
0: twabuza kuna byamba kubanga ali mulaini ya kulanira abutonde bwansi na bulintu otne byo yatukoba antu bali kola omusako kuba jio kuigala di ballet wela ku edale medwa kutamu ni sound
1: ne sound proof
0: yabale mozimbi
1: kola horonga ya sound proof na yabantu okutuuka okwagala okwekalakaasa
0: abantu bali medwa kutenduka
1: olw'ebidongo ebivuga sound iyo kayo kayo
0: kalu Uganda banaidinda abantu banivu complaint ya tuse eranga tuena tujja kubalisa
1: kubalanira ku yeah
0: tujja kubalanira
1: abantu basula bobi
0: eliya okulaundi aungo jja ku show ground yango akabita ku tempo yabayindi yebisiza
1: eyo nayo bagambye mwoje yo yawe ndongo bile kanu kama
0: eliya janta la tuwa eliya wao mwiko na mpiaka waliwo kwe idaba ajitolawo kutubaiza mumpiaka.
1: Bintu bide kana.
0: Nao ndia unga kubela venue awo. Eno tempo ya bayindi. Deni kumukono gula ungo jam round about wawo kusho.
1: Kale jitwaga lugamba ba mabara.
0: Na makolelo.
1: Ya makolelo gundi omuka.
0: Na makolelo muka. Omuka guli kubisobi ya bantu. Chiliku unda bantu. Jidumu na mkaba.
1: Orumu wano batu itako na enjeru edi.
0: Yona tuwa jayo.
1: Omuka gugwe la mbajasi.
0: Pedu kila meja pade wetu tuwa lenjeru.
1: Abasirikala agativacheba.
0: Kwa mbuka guka.
1: Nga guva mfactory gugwe la mbaraks.
0: Nga bantu walikulu wala.
1: Yes.
0: So jinja.
1: Chibinyo.
0: Tulingo tu iguida kwa lutalo. Tujakuba nukola yo.
1: Nabe jinja wa makolero. Ogu omuka mbuka controlling.
0: Niwa nunga kumadivuani. Niwa nunga liwa bala. Yivano kwa hile yuwano. Kumadivuani market ya wow. Uwe ya sport watu ida kujiogeda ku.
1: Kala batuze, batu ulenchiko na abobu inza.
0: Welinde.
1: Na ye, tuwaga la feo. Banyi tubagamba ko,
0: nimwede
1: kongwa buchari. Bidongo kuvuga bile kana.
0: Kusangu kwa mani. Ela guliku penalti ya mani ino mkoti.
1: Waku kubano.
0: Katuwe kubana mkisama simu.
1: Matusome yonga bibi.
0: Tuwe kubana mkisama simu dacheka ina na disigaide yo.
1: Wasika dey nya.
0: Ina.
1: Mama.
0: Kunoti, msambu ina mkaga. Atanu mnana isatu. Asatu na isatu. Nikunoti msambu mkaga mnana. Mkaga chinana. Mkaga na ina.
1: Ngamu bajukiza chitubadeko. Baja kubukira kuchiralate.
0: Bajukizao.
1: Bajukize. Tubadde kuchia kuongeza ako ministry. Mika, za gamba bongereko kumi.
0: Bali kuongeza ku ba ministers in government ya Mwami Museveni. Hello.
2: Abai.
1: Yes, Mwanji.
2: Mwabali kuweleza.
1: Kali sebo.
2: Jajavana msaka manje.
1: Yes, sebo.
2: Chorianga, katono nyo ojukira ebala jibaji itanga BTX. Mbikao.
1: Hey.
2: Nengere kanya nyaka dongo. Nenga buli uwe chinga wale umwala kubatugira o.
1: Kumanga
2: batu ganga abantu. Ngatiri ya mtu.
1: Enduru ngati wali hazi ulira.
2: Ngatiri wali ya ulira. Nalocho chija kuwa cha makulu nyo okuma kumabala.
0: Yes.
2: Ne, batuda kuchigamba choko unga yako menstruezi. Kichuina chetu.
0: No, ba ministers.
2: Ba ministers. Ha, chilaka zu ministries. Kichuina chetu inza kola. Omukongo bwabanga asazeewo. Igwe, ebe bambo nabanja vya yogela sili vye, nga luka kama wogambi.
0: Yes.
2: Diva ku igwe, nari nyaku mutwe, ono nabanja na janga mandwa. Mwe wale kuweleza.
0: Wanange, igwe. Ali Clyde, hello? Hello? Omadi nga sikuulira.
1: Omadi.
3: Adi nile kufuna.
1: Okay. Kale tesa tukuulira.
3: Kati nkwataka ne prime minister chokuongezako kubaka tolaba district ngapo bukibutebo erina be mpiva vini umani mpio munu mani mpio mu kati olaba milioni etikumi tikumi kino ebute uzake na milioni vivini ne kawo katawali be mpinga bana
0: okay vale ino alikulai
3: hello
0: hello
3: hello Yes, Bagaga.
1: Yes, Sebo Bagaga.
0: Yes. Okay, point noted, bwana. Ali kulaini. Hello.
1: Hello, Sebo. Later, mulala.
0: Ali kulaini. Katukuleke iwe. Tunaba kwewe. Hello.
4: Eti waranga.
1: Wanji, Sebo.
4: Katukuleza.
1: Hey, Sebo.
4: Onaba majegere nsango.
0: Majegere jamu maiso.
4: Ampira ano nabanja alinda omuzi mwogogo ya kumuntu. Omuzimu gugufa
0: kumu. Nabaye tamela mulozo. Kale.
1: Omuzimu gusobola kuva kumulane gogerera kumulana. Owe. Omuzimu bade gogerera kuwachika.
0: Ali klein.
1: Eh. Sebo.
3: Wala kuweza.
1: Kale Sebo.
3: Wala nokaka mole bana chwalianga.
0: Jamai Sebo.
3: Kebabanga twali kusasula banjani.
1: Bumadwali. Ba doctor bitwayo geddeko.
3: Kuma intani ni kuma minister hama singa kuyamba na bani.
0: Kwa intani.
3: Kwa mpega alo ichonge za minister
1: chini. Haba sawo toba wade.
0: Kale. Weba leino. Weba leino. Weba leino.
1: Ziba sasa jao zigene mba sawo.
0: Ali kulaini. Hello. Ali kulaini. Hello.
3: Haba kulumulio.
1: Tulio baba.
3: Ulimutaye.
1: Tuliwa no kansala.
3: Paka mwandine na kuu.
0: Manange.
3: Okuba anga wali kongela kuministri. Ayenga abantu mu kyalo bakasula endala
0: mwana iwe
3: abantu mu kyalo bakali obubi ma minister yo prime seven okubanga okayenda okuba naye obugumu obwekyalo eyo nga bakakwenda ngoli kusubira nti abantu babulido bona bakwenda nnyo ngati babukowa
1: Yakana bayita mugwe
3: subira ekyo mpaka mwana
0: galo
1: sale bayita mugwe Jozi mwamu wabulu sambu mbisatu Sali Gwebako wa pasete jie sambu mwesatu ya jijawa Mwete ate mwamusinga obubibobu Msaji ya wakati ya webasika lo bibobu lulu
0: Ali klein
1: Alo Sebo
4: Yes
1: Wanji
4: Mwela kutuweleza mzee chewariyanga
1: Ali Kale Sebo
4: Ono kaliri alivurugo
0: Yes mulugo
4: Mwela chokuwa vanu vaitani ya sende Debali kudema ukuwa wabali kongela wa minisi Tabajia tukolela chiyo wame tulu nabu kari na vanji ino
0: Kale wale
1: ino Ayo get down Vanji intani baba we sende
0: Ali klein
1: Ali Kale Sebo
3: Zemu na nchuka chuka, nzabu di majidu mbela ambiko kumuzikichi omkulu.
0: Yes, sir.
3: Nisa lukaka mwema walo kujotuzi ikirako wali wanjaka.
0: Amina munange.
3: Mzechi wala nangkula msiza.
1: Kale, sir.
3: Kakati, nisa lukaka mwa?
0: Yes.
3: Njaka la tukirizi kanyachi duchimunti, haba kule mbele guanga Uganda, ilisera vya vya guwa koda.
0: Kwee.
3: Na yeba SVU kuba na Uganda, chovula yeba kwa revite gere keka. Kusumulu otio kuba ni ba minisita, chinana mumu nana. Mwenye mpv tanu, mwaviri, mungu sambu Na yenga tosobola kulabiri laba na Uganda Ngane kwa ni kari ya jinja lichu umayo Nali jude chukunduli mwembu nyu Mungu wa kume
1: Kale sewo
0: Kale, asemba yo tuandili zaba sawo Abafukanga
5: Halo
0: Wumba wumba ku
5: Ambasada ituma jio kuzebo fula
0: Yes
5: Zendi kubante au kusokanga ni kari kutuka kukumula mwa Mwiju sengo mwamiyati o chirunda
0: Kale kale. Kale. Kale.
5: Order from above. Chona mache buri. I know. Olo na banjo chikolea choti. Muchi maite ngera. Order from above.
0: Hey. Aba sao baingi. Neba lwede kutuidanda ba. Atengo vila mu. Novo kola. Kamba wumezinda lugu ni watula mse. Tuje maiso. No kuidanda ba. Mama tisibi okubaba nako. Mutai mama ni batu ulide.
6: Kale sebo. Fena tisibi okwa gana sebo.
0: Muli mutia.
6: Tulio sebo.
0: Mwe vali.
6: Kale sebo, wena jia vali sebo.
0: Fukanga chikoba chitia.
6: Fukanga ilia yekweta. ekwetaga
0: ndabita yoku olwaido
6: oliro tuchalira ko
0: mumpe kwa kaka ko kuno ako
6: narowoza nti nti
0: akatambuzo musayo
6: bulungi onavo okulumuka wano yakuwambira irara
0: ya chiwalianga
6: kubanga ente ya salamu nana
0: chiwalianga banko bera mugu ayeza
6: banko baya salente munana
0: yali ayenga ko idi ya deta chiwalianga kama tabu
6: tujafa nagana ko Christmas
0: yoreke
6: abaweza bifabalonje mwasibye yo mutya
0: tuliwo
6: abarwaire bibaluma mwe bale kuidanda abarwaire abagenza benkoba nabali eyo nga bali kunonya okuwonera bana na kulwancho ngera mwameruka kama ona kulwancho tulikuwa abarwaire baife ofa iyo kuba kebera tulikuja bakeberere 15 eda Uganda
0: 15
6: omubiri gwana ngotegere ekikolashi Echikuruma, echiwa echikuta wanyi ibanga liona liona, nga tochi zuulanga, idoluna kuorencho kufukanga, kugamu kumata vigendi kujuo kusoma wano. Nga fukanga elthekea, tulina eitavye kululi lidinda.
0: Okay.
6: Tuli wano opposite Arushafa, Kamuli Road, opposite Arushafa. Tulingirile omuliango ogogu soko ogwa Arushafa. Eri abanda bamala niba weta niba jere bati togemera ku kigudo eche kya shero.
0: Okay.
6: Ife turu ku rugudo rene olunene.
0: Oluje
6: kamuli. You have toka kwa Arushafa salamu rugudo olukuva side de mu town yeno. Salamu rugudo. Ero dabona tuli wansi wo muzikiti. Muzikiti ogubonera wa iguru mukala ya pink. Ife tuli wansi wagu.
0: Wo muzikiti.
6: Aha. Oba chajingira battery da pishi.
0: Okay.
6: Then ali kuva side de Namulesa mafobira
0: ngoida mtauni
6: weno sobola okuvira mwa okuhampene ne erobo datu bona okumpene oba charginga battery da pichi obo zote fukange eriwa kubanga okubuza tishiba chibi oba twaidiwo ayeri omuntu nga taidi wali kuja ne chigambo chene chene taidi chisoma ntifukanga ayi yakoba tinzendi diwo Woga mye waboda akoba tinzendi diwo insena saweno yakuyiya. Katimpela no lutuke yonga kaiba mugotanya.
0: Oh.
6: Ati abafukanga bali kuitale. Ati bali kuitale. Botika ile ngo yononesa oyononesa mulwele transport. Uri somulwele ayinzo ba idyo soma. Kabiri okumukubira okubaisimo. Ni mwana ati oliwa ati ndiye no kuitale. Mbe tuli wano kwa Arushafa ekizimbe ekyo kiri. Chirina glasses. Chakalina ya glasses. Chetuli ingiriremu.
0: Tuli sala... kwa kuambuka mukalina.
6: Toyambuka. Tuka kuchizi mbecho salamu olugudo.
0: Okay.
6: Oidabo tubona. Ali kufasa ili de na mwale sata salamu. Asigala kumaini. Thene kamuli tulibu tabala. Tuli ingirire Richmond Guest House. Oba kabalasi abantu be kamuli musobola kwesa branch yebutabala kubanga abantu be kamuli bali batusaba branch twakataka katuire mu omula mwagwaimwe ogwokuba washi omulanga ogwokuba washi branch ye kamuli
0: yes.
6: Kati abali balawoli eyo kumwalo wa betaye batya kumwalo ogwo
0: bukungu
6: musobola kwesa 8 abyeri eliyawa eliye butabala Mwida, tuwawe idandava, ila mwafuno obu idandavi, mwubu idovu. Okusingo kubanti, transport mungi okuide idinda.
0: Okay.
6: Mungi, ayo katimpela nubanga, ili yebile miengojile kewita walabi ya alema, ilo stiru oide idinda. Tuwabanga tukorashi, tukugemaganya. Tuline branch ya iganga, tuli opposite na kavule mochale. Tulingirile mwigwanika, liye na kavule. Oikirira katini iwo oli kuvasa ili domu town ya iganga. Oikirira katini kuidua lido. Oikirira moshale ili yao. Kase ngenge.
0: Okay.
6: Osalamu. Iwali kuikirira kuvawa. Okuvamu town ya iganga. Osalamu. Then is it wa busesa. Nakalama. Era mwena msalamu. Kastoma la kugala jiebi tata. Au kumuzikiti. Wene wetuli. Oba bakubira mabroka ga sementi onabo tubano omuntu weiganga luuka osobola kwesa branch eyo ebujiri tulinuma wa Central Bank kaunye wa Koli Road abebujiri msobola okutwagana awo enuma wa Centenary Bank kayitwa ingira mu banka mwene okobo tindi kuja kufulumira mwinu maga sentinali weda kwa gana yusengenge iwe wetolole ni kaunya wakoli rodi weda tuwa gana then ebusia tuluku jinja rodi kumpini africhua oba offices damariba abantu bebusia Kenya msoboro tuwa gana au then ekayunga tuluku bali rodi kumwana stage oba kumpini dipo ya maji iwo soro kubuza nte wo Museveni side ali na dipo ya maji ni wa era baida kulagirira fukanga weri iwe ngoli kubuza abuzibwa twaba nama namba ga masimu goso bolo bitaku enambe soke eri 07 78 abiri na ina anana isatu 79 namba soke eri 07 78 abiri na ina anana isatu 79 enamba eyo kubiri eri 07 59 asatu na ndala 8 6 6 07 59 asatu na ndala 8 6 6 wewe na wena ngoli kuja kuidolu na kuorencho nga yonafuna mwakuteteganizwa enambe yo jikope obo jita kulupapura obo jita musimu yo ote kuntifukanga etheke ya tuida kubuzabuzibwa ngero luna kuorencho tulikuja singa kukola kuba neno haba kuba nti ntambu ireinu echulo ilishange chidemi yokurashi okuona iwe ngolie yo ojire wanuni wale eidagalo omize ono ilo kubudomora buliwoja bakuwa eidagalo omida buliwoja bakuwa eidagalo onwa oziranda ulo yona yona jofunanga kumobirigo buchango tandika kuno eidagala ngayo kariku kwa zisa kuri afukanga idotu geza seko luna kuorencho kale wekeme mweni okubo tikaneke menje ngeze kumboni oba lino linakora chi linakora ido sembe yonife tukui dandabe ero date lera iwe mwene ni wona wabudulizi eri abandi lekampe kumisawo yena ya yandula
0: kale masawo tisemi okulila
7: nienza mkuru presenta
0: ngati li okulila
7: kazina
0: mwe mwogwe wasigaze guno guno mlamu
7: Nianzi za mkuru presenter.
0: Amina.
7: Aba uliza baifu abalunji. Aba uswa garo yombala mwisaku. Mwe baleje mtu siza kuengaluna kuluwa lero. Aba uwe irebi baluma. Na aba genza mwe bale kuidanda aba uwe irebi baifu abo. Nianzi na abrejeneti. Weshitongo chafika ngeethe kea. Ngabuduru wakutanu tuba wanukumpe uda uswa garo yokutegeza. Aba antu insonge devi obulamu. Aba andibalie yo ngambutu futa uliranga. Nganomurundi gogusoka. Okuulira kufuka ngethekea. Fuka ngethekea chitongole cha byabulamu. Echi dandaba endwaire. Deba kuba ntidikola shi. Tidi wona. Era nga tuida wanukumpe okutegeza bantu nti otabeyo. Ngoline chiri kubonia abonia. Era nga bae kuba atichaa kugema. Iwe ngoi dinga tichiwona. Tugeze kuluna kurencho. Ngomu sawo wako bie. Nditulikebera. Omubiri guna guna. Tutegere chikuru makwechiva. Metu kuida andabe. Chikolama kuruma anjino, tuwe kebeza, okusoka, mema edu akulashi, tuwe idandaba ango. Kusingo kujobu jo kugule idagala, nganicho oli kugulida idagala, oli kugulida buwabulumi, ainga tuwe idinsi buko yacho. Chovuwa buwana tuwa angere nebiru ile, mwaka kumwaka, mwezi kumwezi, luna kukulunaku, ngatibi wona, ngatibi simbula. Kwe gamba watuka nuku chetu, mantie chochange, ati ama kagao galwala mitwe okuva ku mtu paka ku mkulu omutwe gutanika guto guta gubatanikira mu kya musanvu
0: eh
7: bakifula nga kirwa ile kumbe olwo kubanga timutegeranga obuzibu buvawa era mwana mwaikiriza ndicho kirwe kyachi kya family bana eri yebirwe bya family titulobe ayenga atebe singo botu kirira omusa omutufu nasobola otegeera ensibuko yekyo ekibatewaanya kiva kuki lwaki buli omu yalirumizibwa n'ono yalumizibwa olw'okubanga tumutegeeranga kituufu kyena ekirwa mwabanga muli ku painkillers etasobola kutoolawo ekyo kikola ki chileta buzibu obo. So tubakwa tutimuide mwekebezo luna kwa urencho, bakobi enti engu mitandonka. Idu tegero mubirigu. Bana olinebi enda biota idi muwendo, mundomu. Olina oganzini nji. Omubirigu nubigu kozeshi, bigubu iseku. Kwe gamba okwe tegera, chama kulumanji. Kubanga okupangula buli organi ku organi, organi ku organi. Ngoli kukosebi umabirebi indi. Banyuzo kati walebili, walesatu, chirechena. Ojo kumaliriza ngoli musente mbitirivu. Ife tuli kuungania, omubiri guna guna kunkumitano. Wetegero omutwe gukola gutya, emiswa jitamuza jitu omusayi, echibu mba chisengeda chitya, omutima gukuba gutya, ama uwe, oisotia, ebi enda bitambuza bitya, emere bikola bitya, kwe gambe ni ingo luachi diriditi, luachi olikuwe sama nigechi sadachi olikufune chifume iso, ebi na bina kwebili kuva, tukukobele. Tutu okusinza kumbele no neno, kuogani no neno, neri kuvira kubuzibu buno. Kwanga mkulu kaka mwantela ngo kubaba uliza baife.
0: Yes.
7: Nti omuntu wo munda na alwala.
0: Omuntu wo munda.
7: Yes. Yes, ndika kabo nilokuono uo kunguru.
0: Okay.
7: Kati we waja wagula busimula. Wasimula awawali kuluma. Kumbe sigine vire wa munda. Ntila ngo kubaba ndia wagula butoni yako woku meiso. Amaiso oligabo nabo nikeza buwele roboli yao. Era guba mukisa ino. Wagabatiga guile kuchikaba, ngochibwa ineku. Obachi uuka, ngochibu ulile ngachigwako. Nota niko kuhuli abu uli ati gasala, gasi, waga kolashi. Nungia nogula butoni yako. Oli kumarebi sera. Iwe jayo omusa u, akukebele chibu mba chemele ili chitia. Kubanga buliruwa weza toksinizi mchibu mba, chuoninga kumeisu. Ela nabatele okulu ala meisu, nimuja ni mkalakata. Mukolanso bingo kali kutegera buzibwo okoleza ki webuvire abandi singo bo mwida ndabe chibumba kino e amaiso geire nguru nterango ku example ntinze nina dada wange emyaka jijiririre aya akategera era akabona
0: ngate muntu mukuru
7: muntu mukuru lwachi ndi di singa nagula butoni yako singa gafa mwira ngani wentu kawatasola kutegera ntiyo ni nabiri atuse. Aya ntegera bulungi ntinabire uyu yakoze ki atuse kubanga ndidi wensobolo okugema singa abafu nobuzibu nabona kumaiso. So okwida ndabo muntu ono wo okunguru chovu obona tukuze nobulweire era tuli kukairika nabo kubanga lituidi obuzibu buli kuvawa waja kumusawo ono waja kuole wawulira omuganda wawulira omulango waja nomujapadora byona byono jabikola. Aho joku malirizanga, tofunye ansa. Kubanga, mwa abo wa mutavamu azula ansibu kwa ya chino chiri kuboni ya boni. Oja kumira idagalo koleshi, okowe. Tina chindi weta mwa abasa o. Chetu tenda, kubanga mwida tutualira munifu haba afuka ngethe kea. Aba idicheba kola, aba idiokuida ndaba umundu. Aro kubanga obo okoye, ospe ni nze shimala, ota ambuile buli wamu, olowoza antienzo jikozechi, ojimazeyo okali ngokali kwida ku waife wenkubera iwo muri za waife omulungi kye kiri kubonya abonye iwe kye chikumaze ku emirembe obona wena chukumale ibanga shi era wetaga shi obantegereke iki kubanga eri yo muntu okuba nobulwire bwaye ngabo mukolera sente cyo bero kidi
0: abe
7: ngabo wana uliro wafuka ngana ajayo Awe lakangati ya magulu karikunu. Niwa sindika ya ikumi.
0: Kama alikola.
7: Bajamu agana tingali kulima. Oluna ida kufukanga. Aho.
8: Bamwe talonuma.
7: Aungunga ye kubati. Ah, ndoza mama ya wona. Nga bintu abivako.
0: Kumbe.
7: Aye wobanga olikuendo kuterere bitufu biene biene. Ngoko yoburu miobu kuboni ya boni. Omugongo gogoli kusiba mwechisipi, chota likulekula. Omugongo gogoli kubanga, oli kukota kota, kumiake mito. Miaka anka gango, gama mwegu. Oluwa mugongo okuluma. Toli kulima, amadiga ligwa. Oziza uwele na maido uwele bidanda liwe wakuungwile. Atenga beno balima. Oluwa kubanga wali mulu uwele. Ida kufuka ngefika yoluna kuolwencho. Tukukebele. tukuida ndabe wena chwe idi chote geire wanga mkuru presenter nendo kutegeza nti umuwe raida yetu li tumukebera nga ye na abona tuwa msomesa engereja ino kwebisa okutangira bino byali kujo kuida ndaba obuteiramu no kwe wala ebijo kuida kubanga chikola makuru omuntu ono omwidandabira irala koleshi awone otamufula customer ndi kubanga hero taidie kulule kabi atoli mwenda aa ife waife eidagala echinene ino omuntu ali kujo kuangala kuidagala era kisinzira oyo none ikotya omwezi mulala kitundu kwebiri Wandi kuulikika na bulungi. Omwezi mulala kitundu kwebiri. Iwobo olese chiru ile chaya ganina abiri. Chakula bulungi ino. Memale weida kufuka ngethekea. Tukuwe mie omwezi mulala kitundu kwebiri. Munobulu weida bundi kuulira ngantani soku sana lala. Ndikuulira ufumita mubiri. Nikutani kofu nechifukume iso. Ndikutandika ofukafuka ndi uliranga mundira mulikunuma obo babwana ku 15 ku mwezi ngabuvire mubiri fukanga efeke yetu bwekola tolina kufuka dependent kuchi kuidagala omusa wana akuonia takumala ku mwaka wanditegereke kabulunje
0: yes.
7: Ne idagale rinakola tiri kumaza wiki mema itaniko kulaga ndichi linakola eidagala linakola ifo tuterango liwena ku ibiri isatu kuina obotani sofu nenda ulo ya man titufayo ulo ile chenkana si obona abo inutia wabula kasta tuzula ensi buko yecho eshiri kubonia abonia eshitegeza tuwadu likujaku wa idagala eitufu eituka anechiru ilecho mashini tulinayo esobolo kukebera twazula obuzibu obwo ate twategeera oyo none ikoti otusekulevoshi era wetagachi era bundisho obwashi obwe idagala twakuwa era twakwinonola bulungi ino wajja watandika okumira wabanga otandika okufuna endawulo bangi abajire nga batukozesa era nga bajire nga bawona basindika banawe mkulu presenter nende okutegeeza tuwano ku radio tuleta nyongereza Wabula ba nkobye.
0: Yes.
7: Gundi andagirire. Tulinabo bangi. Era tusima abantu ababalagirira banabwe. Ni babasindika kufuka ngetheke ya kubango ba oyendeiza. Eri yabasirika. Ya mulimba tinajeyo yayogera kitundu kitatukikamu.
0: Yes. Ya dema ko bamazima.
7: Yale kako bamazima. Aya ate abeda nabirowo ife ba mutima mulungi nti bakobera banabwe. Tinashindi baba wanii namba. Nabandi baba situlabeni baba leta paka kuchi kuidwaliro inafya twabedo mugugogo baba tuleteire nga twenda okutolawo echo mtu chyalirowoze zantobo ono yawona ono takolechi tawoni twidana bo mtu namuti magutya mulala yatwafuba ino kubona anti oterera wena ove mu mwino chikola makuru ebajeta network Yes. Nchona akobera ono, ole yakobera ole, ole yakobera ole. Aye nga baliko ba amawulira amalungi. Agasobola okola si okuzimba iwanga. Bonti ijawale wojo wonera jawale wojo wonera tube baza mwebale ino mwebalira irala. Era nabali kuulirange iwe ezizali kulagira iwabula ngoli kwewulirira. Idoluna ko lwencho kebera kwanku 5 bitani sent da treatment. Nechisinga bukulu. Ntibuwa malo tegira chikulu makwechiva. Gule idagala. Umusa uliana haba kukobi. Ojo mire idagala elio. Mwene muna kutonditi. Una tani kubo no mubili nga kukulashi. Gureactinga kuidagala elio. Chitegeza achi. Ntijobo na abona ilo kumale ibanga. Obe ilengo sisitiriza kusisitirize. Kweche chibe chikuluma. Ayo una azule ni na yene. Nojitaku idagala. Buno bubonero obusinga bujakulashi bujakuvaawo kubanga basinga tuteroba kuba mulwala bubonero omuntu yakobati ati amaguru gano gansanala yale takabiri kya pambalasi gwasimula putu okusanala no kuswaswata tubigeise
0: ebo geise geinye
7: awo chiri kuonya ne chiriwa chentali tegerao gasana laira ya kuleta burobu wasimula kuku kati ya kubuza buza bwambera ayenge chitofu chene chene chiba chiri munda so abauliza baifa abalunji ifa kufukanga ethekea tukebera ngatukoyesa machine daifa kuve China Hong Kong dizula obulwere bw'omuntu ensibuko yaabo ngatutukubeira obuli yao tukonfaminga bukonfaminge niwe nti mama chino chikuluma chiva kuchintu gundi oti yii chino chikuluma chiva kuchintu gundi oti nchiwulira awo twasala amagezi fembi nti tukuzule mwebirwere bisatu oba bina aye kisinze kunstula ni chino twa concentratinga kwecho chabanga sobolo kulashi okuvwao so otabeyo nokuba otibana nze nsiedemi ekali kudema ngo kwa kali kuda kufuka ngefekea erotevu bansi eno ngo kali kulashi kutuka ku jetuli eidagali eifairunji ino likola ateri wonia litia ntini chobola kinge uwo kubanga eri abantu mukuru presenter
0: yes
7: ngeri ebintu ebatakalia era sina chini ngatiba bidi tibabibona ngaku ai mwenda gali no mulimu emere kamala ifaje tutabona ku aingerichi inkolere mwidagala omibire okay. Jaifa jino eri wajira kingo luis ebintu ebindi aya ngatusoba nakubye tusaku kai niwo biye tusaku byanadisi
0: mm-hmm.
7: bifuwere bikolerere tibikaga sachi mubiri bulungi wabula Binebya ile kwa origino nebili mwidagali afika ngethekea. Ntuchua wero lakinga mubili guo, oja chagana mwidagala. Mubili guo guli kuyongo wero la deficiency ye mele yuna. Oja chagana mwidagala, mubili guo ukuleshi, guwe ya gale burunji. Oli kuida ndaba kusana lala, ojo kubo nangane chifukumeso chikozeshi, chivire u. Oluwe chuchua wero lakinga, so edagali yifairunji ino, ntirimoldi purpose. Oida ndaba chino, chino cha vau. Chovobo naliwoneza kuspidi ya chizungirizi.
0: Okay.
7: Kubanga liyo, bali kola, ngali ya kugidandaba, kuwonia, oba kuterezecho, echibacho ononeike, atobu tairamu. Era waliwo ni possibility nti, cholwa ile, oyinzobu tairamu uchirwala. Nga idagali no, ligemie, oba liboost in the immunity. Nga teka ikirira, oba tekani ineino. Eri kunomo. Yes. Okay. So haba wiza baifa balunji. Mtu koze seifa haba fukanga ethekea. Mwide mwekebeze. Mwahida andabe. Chi echikumaze kwe mireme. Tujame na menebi mkubirwe hili. Wabula bota ulira chichotolo uzani titukulashi. Chitushida andaba. Tukola jeno bode check up. Omubiri guna guna. Chovobo na tuida andabe biru hile chi. Biona biona. Nchi omubiri guna guna tuwa tugutanga aziza. Twategeera obuzibu bwe buli iwe mwene wasalawo nti ndi kuja kwira naba chintu gundi wendi mala okwira naba chino ndira ku chino okusinzira kumbera jobo obisemo ekisere ekyo obandi tegereke kabulunji yes so abaweza baife mwide oluna ku olwencho tubakebere ne 15 da Uganda tubeidandabe ne sente dona abo bisenado tukuwa idagala ojo terere.
0: Alright.
7: Yes.
0: Kambonge la masimu gafukanga helefeke ya. Mosawolo kogena naba saoba no na ilala bantu abali kwendo kuidanda bibwa. Bita kunoti msambu msambu manana abili na ina nana isatu msambu na muenda. Kanjira mu bita kunoti msambu msambu manana abili na ina nana isatu msambu na muenda. Nia ya tero kunoti msambu itanu muenda. Satunandala chinana na mkaga yuna kanjira mu kunoti msambu itanu muenda satunandala chinana na mkaga sobulo kugima gana bo nalanga mamaze studio ziwa no hidu namba daibwe elana badigema bene mkobye kunoti msambu itanu muenda isatundala manana mkaga ni kunoti msambu manana ibidina anana isatu nsambu na muenda. Katuida ku Elio Masawono Lebeka alitwala. Otio?
6: era olina korencho tulikweta abalwaire abasa abami ngeyo prostate kufukire prostate bali kuja kutama kaseke otose kweyo point idona korencho owona akaseke kuba tulina idagale tusobola okuwa wabanga tosobola kuja process ya kuja kutama katheta kubanga abami batuka mtisera nga takafuka
0: okay
6: eli yapa mala nena kwa itanu nga tafuka yatani kana okuzilika akairi nga ikunonya solution esobola okumuyamba kubanga asobola ofuka obulungi yabayo nga ni bre abandi nga bridge tidikagema
0: bulwaire kyobwolwo
6: prostate jendi kwogera ku ekisenge kyabanga kiri yege yege nga tichika kone bwako iwe mwami ngogwa mweri ikowe ofuka afuka ojo kufuka musuroto onesa butonese toka asobola kuwanirira makago nga buliroja owoza nti business didemye emirimo jindi bubi fiza ndi bubi buliruna olina she kwaso idoruna ko rencho tukwidandabe tukebere tukwidandabe eliyo nabakebere bwako nga iwe bakukebera prostate yagaziwa ida tukwidandabe prostate ile mushi munoma shape ni size
0: okay
6: tulina abalwaire ba UTI infections the first infections iwe ngogema ni mumpale munsa oye mpale baloza to kutola scent nga yokweta kula or infections ida kuidwa lijo tukuwa idagala weno tandiko okwesimisa kuwebe ino otiame kumubaino katuli kweta kula
0: all right tujja kubanga tandikira omukweta kula kastona malatu wa maulide agesa wa ebili ekitundu mitwe jatuwa kwa gagali kuida kuisatu luita stede
8: Gano gegali musenge jiru ya fe edia maulide agakakasidua mulunaku guta ina kusubwa wanu kuchinana munana akatunyeze mkaga Busoga Royal Radio FM ondi kumwoyo
9: President Museveni atongoza awagenda okuzimbiwa ekisaawe ky'ennyonyi ekimanyiddwa nga Chidepo International Airport mu bitundu bya Kalamoja. Songa tena okutuusa kacha kitongole kya Red Cross saako ne poliisi bakyagenda maaso n'okubanga bayiikuula ebiseguusi mu bitundu bya Kampala oluvannyuma lw'ekizimba okuyika. Munaana balumiziddwa, babiri bakyali eyo z'embuyagezi ku ntakati. Songa ate Alex Waiso Mufumbiro ono akitegedde nti olunaku olwaleero wakwongera okubaira nga ali kwa limanda mpaka ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa June guno gwennyini. Agona agasingawo gw'oba olindira ku ssaawa 3 zennyini mugakakasiddwa mu lunaku.
8: Ago n'amalala mangi gw'otalina kusubwa mugakakasiddwa mu lunaku wano ku 8:08 akatonyeze mukaaga Busoga Royal Radio FM ondi kumwoyo.
0: Right, tutiyobo tubagwa abagwa mitwe kwa gagali kuida kusawa isatu manji nkobye manji tibagamala nawo iwo banga tugabulire kumisana ogalinda sawa isatu tutiyobo tulitambula na indo kwebaza kwa bantu mwenamwe nabali ku bankobye side ya masese yo muliko mu bugemba gali awamu kazi mingi na uonga kukatala kubacha bazinge bugembe mnange chairman kisanja bankobye ntyo kuzinda luguli wa igulu ino muli ali kubita wali chiuliza tubeku era tuwege abasaka bafukanga babaida baida kwamba bulamu bwa muntu kwamba bulamu bwa muntu bakwega ila ino ngota ambwiro koye abaido bivuile ku ngo bulyango okoye ido bagezese mnange oboli yawo oli kobanti najanga nsagirira ayi bambi nabonda kuba afukanga herefika ya nkobye ntenamba David Damasimo nado ino gwango kudibawa imwe bindi bidabo mulindagana mwane baza wandike namba yaibwe eso ke limu samvu masamvu munana abiri na ina anana isatu nsamvu na mwenda eira ku elino atu masamvu itanu mwenda isatu ndala munana mukaga nkaga nabasawo abafukanga elefikeya mu studios tukali nabo eranga tukajja pakesa wa isatu tujye mu maiso n'okulambulula Muntu wa basubile kuigula wa sawa imeke nchi oku blanches daimwe. Dona dona.
6: Tukugula wa sawa andara. Tumayo tuigula wa sawa. Iku minaibili chitu undu.
0: Okay.
7: Kamisi okana. Abali kubama simu. Mugeze kumubono obaye namba didi kule tuliba somera. Then we tunafurumanga tulikusibula tutandikira okwogera luna Uganda. Wabula wano sobolo ogezaku wabonanga ojisomye neyo ogitegeere then olinde kwe dachi kasa tugaweyo otusibulira okube olubuuze kyoyenda.
0: Kale tukaja maiso tu.
6: Mbaire nkale ko bonerwa infections. Diri mu bami, diri mu bachara. Kubanga abami wena osobola okuja watandika ofuka obunyama nyama ngojire mukufuisa wafuisa bitategerekeka tina chindi ebirungo byefe byabikirawo mu process yokufuka abashara osobola okutandika okubundura amadi amachafu obagawunange ebyenanda iwe ngoli mwiko weryo idona ko rencho tukuyambe kubanga tusobola kuyala mu bainu ngebichafu bide kuva mushi mungo ye bibitam watandika okuba ku oluso olweje nanda
0: eh
6: ole yakati onatunda sanganga abasanganga kali ati atunda sabulenya kumbe oli na bizibu bide kulya
0: yes
6: mwide kufukanga na ku orencho mwide mtugeze seko kubanga infections omuntu akobati banku byempiso miza amakerenda buli kimungezi za kunkoye idolu na kuorwencho kufukanga. Oka aliko esa kuliafukanga. Kutegira. Likolaritia. Idolu na kuorwencho tukuida andabi. Kubanga ili ya bandi. Endela da kusimba. Wata ambulizo ukikidi. Baruwa zati. Olikule malo oliba malala. Ayenga niwe ideshiri mwishi. Monseke. Endela didi ukuluma. Dikumazeke mirembe. Abashara infections direte bizimba munda mnabana. Hey. Ate dale te obugumba mubashara.
0: Tofu na rubu toto zala.
6: Tofu na rubu to. Abandi na majiga sembe layo. Gawa ngatiga kasobora sembe kuseta kumpe kufu na rubu to. Omisada ya yomba. Omisada bulimuaka yasa yafu na baka zinga bafunenda. Iwolia uolimu maka uka alikutao kuhuweide. Ida kufuka angona korencho. Tukui dandabe. Omu amyalekera okumansabana. Iwai kuja kuzale la kule terobedi. Kuba iwode mele ilu wakula shi, okufunenda.
0: Nanti.
6: Nga yori bili kufa kuchi, kuinfections. Kupange haba amiaba singa bonji. Bakomplaining haba kubati. Ati ya bintu binobi inuma, ayye bifa kumuchala. Omuchala ono wenjere, ti bibabiti. Ayye wendideno, bibabiti. Ifaba chala tulinengeli ninjino, ditufuna mwe infections edo. So wolo difuna mpublic toilets. Edi ya bandi nga iwori mwere wa sukari. Sukari, ngolimula la sukari. Infections didimostraiki loku kusumbua. Ate dona ida duruawo kutereira. Sukari amala kunumara izinga. Medona dakula shi, daja. Ida kufukanga, tuidanda webi ombi. Sukari ni infections. Tudidanda be. Ero tereire wena. Kubanga ida diretela no mchalo kubantabula appetite. Eyo mtisenge.
0: Yes.
6: Disembe zayo. Hormones. Edaba shara daba ngati disobola kula chikubalansinga. Feeling idabula. Iwe nga niwe baku kubaku. Otandika kuyomba buyombe. Na wazira. Oyomba buyombe. Oyomba buyombe. Mwida tuidanda bibiru wa hile. Ebyo bibiru wa hile. Oinzode temire mba inga bibiru wa hile.
0: Bibiru wa hile. Iwe. Kukulia bikumalau.
6: Iwe nga ina ulcers. Oina ulcers chikachi. Edikuruma. Oina dagasi, oina peptic ulcers, boje mando fuluma obubinga bulimu omusayi, oba toka fuluma. Eri yako batinze maze wishi ina batija mando. Obo burwa ile, oina mara ngotandika kuulira mubiri kusiwa. Obo nabye, oba tonabye, omubiri nga kutandika kutakula, kukusiwa, kuyika kulutikote otoina mizozi. Ngotandika kupote abana balina mizozi, bandu aziza mizozi. Aye nga buta fuluma. Nobuli kuleta obuzibu. Ida kufukanga na korencho. Tukuwa idagara eriwonya ulcers. Ulcers sobola okuletera omuntu okuuna akamwa. Akamwa kakuuna. Nga niwo osenye emirundi 8. Tosobola kuterera ng'ebyenda biri kuki amabwa. kubanga ama ebo weliba
0: yes.
6: ngali ruidewo soko olitegere ngali jali wonam nebyenda byo bicho ebiba kubanga amaba gabagali kubyenda nga galuide eri yako batinzalu sazidange dazala dazala no bwana atenzalu saz adeta alu sazidange alu sazye dange nze tidija ezira lusedema wabula endya yaife nembi nenda bilira yaife yo mubiri nembi mwida kufika angere thekea tubai dandabe tukukebele tukukebele olina gastric ulcers olina kwa the search otole wembele yoku bant ulcers dikubi sabubi iwa buli woba enda ya kubembuto waboto olina bumoto kamunda mulubuto idolu na korencho tukuwa idagara editora mugasi mubienda editora mwechechiruru mamubienda ebyenda bulikasera byabanga bitabulwa igo bulichota mulubuto obote imbati bulikasera nga buliroli oti olumukamandu ataka ingotani kakobote anze njale kera kulia kuba buliwendia eza chitia mamuchi mubienda mwido una kuorencho tutole weye mbeda iwe nga buliroje mandu ojana kati osoka kweso kona memale wafu na kwe mirembe ida kufika ngo una kuorencho iwali kujobu zaabuzibwa enamba damasimu jigeme enamba soke elizilo msanvu msanvu mnana abirina ina anana isatu msanvu na muenda zilo msanvu msanvu mnana abirina ina anana isatu msanvu na muenda enamba inde elizilo msanvu itan muenda asatu nandara chinana na mkaga mkaga zilo msanvu itan muenda asatu nandara chinana na mukaga mukaga eryo nibane nabandi nga ensigo deiwe doku mugongo dalwala oba ngo mugongo gukuluma idolu na korencho tukukebere tubone omugongo gukuluma gukuva ku nsigo oba birungo nebitono magumba gasesetuka nandi chiche chiriwo mwidolu na korencho mtugeze seko mubone uobango tanse kuidagari afukango bolu na kolulala enda uleri etia kubanga eri abandi oli atwale idagara oba yamira idagara ngani ni immunity azira immunity eri once
0: okay
6: immunity abasirikale banabalwani sirwele ngabali once iwo mala mwa katolia ku greenies omala mwa kebibalo bilinga kubulinga katale wali babiyuka kasasiro ayenga gwa kubanga nti abantu abandi tibabiyetanira tibetanira bintu oti nebyo mwetanira bintu oti nebyo nti inti wobanga olumbibwe ekirwelesho nachona niwo banga omize kwa kakerenda kalala kati osobola okugaininga aye tuli kuwikaninga ng'emibiri gyeffeerwa kubanga nti minute diri once tosobola kubanga olukukozesa lina eddagala nirire nirire nirire nga minute eri waiguru nobanga toterera mudana nyanga abasawa abandi aye nga kiri kuva kwife bene endya yeife neri kuleta obuzibu tulina ebirwa ile bindi ebyo kusanalala omuntu yasanalala ebigere yasanalale mukono abandi batani safe na stroke ngayonga ekituku ekikutusa awochi olikufuna stroke olikusanalala aye bwito kwotali kuva ebisike kwotali kuva ebisavu kwotali kuva ebinogovu kwotali kuva ekitegere
0: yeah.
6: Buliru obango omazo okuli ekintu ekiri mu kubwito oba ekiri mu kwa masavu funa ya maji agocha onweku amasavu agugasaburu kuke buliru alinwa ama buliru alinwa maji amenogovu ngova kuli ekintu ekisavu